0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: From top 4 and hits.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!
5: Sa bukid, dapat laging palaban.
6: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at pabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: Bakit RitePoint ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
10: You are listening to.
11: You are listening to.
12: You are listening to.
13: You are listening to.
14: GV99.9.
15: GV99.9.
16: GV99.9.
17: Your good vibes.
18: Your good vibes.
19: Your good vibes.
20: Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
13: Paregardain! Paregardain!
14: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
13: Payag ka, ikay magaling kumanta.
14: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
13: Pero, bulol ka.
15: Ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.
16: Hello? Sa GV99 po ba ito?
17: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
14: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
1: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too
1: ito
7: short.
1: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti.
14: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
14: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Happy Friday, mga ka-vibes! Oras natin sa buong Pilipinas, 9:31. Nang umaga, syempre kayo pa rin po ay nakikinig dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre po, dahil nga alas 9 na, syempre ito na at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. At syempre po mga ka-vibes, ha, inyo na pong nakakasama at napapakinggan ang pinaka-pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Magandang morning and happy, happy, happy Friday po sa ating lahat. Yes, araw po ngayon ng Biyernes mga ka-vibes, July 31, 2026. Last day of the month na po. Naku, finally, no, natapos na naman natin itong chapter ng Hulyo. Opo, talaga namang konting kembot na lang ay maririnig na po natin muli ang mga kantang Pamasko. Isang buwan na lamang ay Bermans na. Pero syempre po mga ka-vibes, no, sa lahat po ng mga nakikinig po sa mga oras na ito, kung kayo po ay may pa-shoutout, kung kayo po ay may mga pabati, yes, kung gusto nyo nga patamaan ang inyong mga kapitbahay, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating pong hotline number 0926 0968-8708. At syempre po mga ka-vibes ng ating pong Facebook page, huwag niyo pong kalimutan, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede po kayo dyan mag-message mga ka-vibes. At huwag niyo na rin pong kalimutan na i-like at i-follow at i-share. So sa ating mga ka-vibes, no, alam nyo ngayong araw po, syempre magkakasama-sama po tayo mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Pero syempre mga ka-vibes, huwag nyo po kung ano iwan. Oo, kasi nga po ngayon po, ngayong araw na ito, opo, ay may makakasama po tayo ng mga espesyal na panauhin. Opo, kaya abangan nyo, ayoko munang i-reveal kung sino ang mga ito. Gusto ko ay may pabitin. Gusto ko yung kayo ay nabibitin. Opo. So mga ka-vibes, sasamahan nyo po ako hanggang mamayang alauna ng hapon at may makakasama po tayo ng mga special guest na magbibigay po sa atin ng inspirasyon sa larangan po ng musika. Wow. Grabe naman yun. Lalim nun. So sa ating mga ka-vibes, no, today is Friday. So lahat na ng energy, no, for sure ay ubus na. Kaya hayaan nyo si DJ Honey po ang magpuna sa mga naubos niyong energy. Pero parang ako rin, ubos na yung energy ko. Sige, pare-pareho na lang tayo, ubos yung energy. Pero hindi nga, kaya nga po tayo may special guest today. Ay, sila na po ang bahala na mag-entertain sa atin. So mga ka-vibes, sabagan niyo po ha. Pero sa mga oras po na ito, no, mag-iiwan muna ako ng isang awitin mula po sa mga nakasama na rin po natin noon. No. Baka nakikinig po ngayon si Miss Bianca Denise. Kaya i-play muna natin ang Ihahatid by Bianca Denise. Sumali ito po sa DJ Honey, dito lamang po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.

0: trabaho
1: o kahit nasa kalsada,
0: kasama nyo kami
2: dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
2: At syempre, mas pinasaya pa
1: dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming
4: o pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito!
2: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot, at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.

0: apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano ito?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Saan ginawa nito?
1: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte!
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 5 minuto po makalipas ang alas 10 ng umaga. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Well, mga ka-vibes, no, pasensya na kayo. Hindi natin na-play kanina. Oo, yung kay Bianca. Baka nakikinig siya today. Naku, shout-out muna sa iyo, Bianca Denise. Sana makapag-guest ka ulit dito, no, sa GV, sa ating program para naman makinig kang muli ng ating mga ka-vibes. Pero sa ating mga ka-vibes, again, may makakasama po tayo. Maya-maya lamang. Pero habang iniintay natin sila, mga ka-vibes, no, batiin muna natin dito si... Sino dito? Si Len Luby. Magandang umaga po. Makikibati naman po si Kath, Ate Mel, JC, and Cyrus here at 3&1 na Munga Rosario Branch. Palagi po kaming nakikinig sa inyo. Uy, maraming salamat po, Ma'am Len, sa inyo pong laging pakikinig. At sana po ay maging masaya ang inyong Friday, ang inyong weekend, ang inyong buhay forever and ever. Dito naman, no, pabatiin naman natin, nag-text po si 2181. Good morning po, DJ Honey by JMM. Hello, JMM! Magandang morning and happy Friday sa'yo. Sana ay mag-enjoy ka sa iyong buhay. Ano man ang iyong plans for today ay nawa na iyong mapagtagumpayan. Opo. Pero sa ating mga ka-vibes, no, yung mga nakikinig po sa atin dyan, yung mga nagmamaneho po sa kasalukuyan, kayo po ay mag-ingat, no? Eyes on the road, eyes on the bus. Haray ba yun? So sa ating mga ka-vibes, ha, mag-ingat-ingat po, ha? Kayo ay masyadong, wag masyadong magpatakbo ng mabilis. Dahil syempre, kapag mabilis, kapag matulin, ay prone to accident, mga ka-vibes. Kaya, ano lang, marahan lamang yung dahan-dahan-dahan-dahan-dahan-dahan. Pero yun nga, mga ka-vibes, no? Samahan nyo po ako hanggang alauna ng hapon dahil nga maya-maya lamang tayo po ay may makakasamang mga espesyal na panauhin. At syempre, hindi lamang po, no? Hindi nyo lamang sila mapapakinggan sa inyong mga radyo kung gusto nyo po silang makita at masilayan po si DJ Honey. Mag-abang na po kayo sa ating Facebook page, GV99.9 FM. Make sure na naka-follow na po kayo ha, at naka-like sa ating Facebook page para kada po may mga naka-live po na DJ o po ay kayo po ay na-update, na-inform at para mapanood nyo po on time. At kung kayo naman po ay may nais puntahan ngayong araw pero nais pa rin makinig sa ating programa, nako, pwedeng-pwede pa rin po. Kahit saan kayong sulok ng Pilipinas, saan mang kayong sulok ng mundo, basta po kayo po ay may internet connection, may cellphone, may gadget, mga ka-vibes, no, ay pwedeng-pwede yan sa pamamagitan po ng ating online live streaming. Magtungo lamang sa ating Facebook page. Nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo. 8 minutes makalipas po ang alas 10 ng umaga. Ako muling magbabalik maya-maya lamang po dito sa ating programa si DJ Honey, Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibe.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: That Song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Uy, pare, magandang umaga.
2: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Hello? Sa GB99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: GV99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man
2: o kahit Metro Manila.
0: Nasa

0: nasa trabaho,
1: o kahit nasa kalsada,
0: kasama nyo kami dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
3: Dito sa GV99.9, your good vibes.
4: Masaya dito!
5: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
2: Then 4 to 6 in the morning mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre nakakasama niyo pa rin po ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. At syempre kanina in-announce natin sa inyo mga ka-vibes na may mga espesyal na panauhin po tayong mga kakasama. At kasama-kasama na po natin sila, no, mga ka-vibes. Nakakasama na po natin ngayon ang mga espesyal na panauhin po sa likod ng indie band name po na Clima. Sila po ay based in La Paz City at part po sila ng busking community na Basque Tangas. At huwag na po natin patagalin, no, at hayaan po natin na sila ang magpakilala po ng kanika nalang mga sarili. And let's welcome po Clima. Hello po, magandang morning.
6: Good morning po. Good morning.
2: Ay, parang ang baba ng energy. Parang ang baba ng energy.
7: Good morning
2: po. So, hayaan ko na po kayo magpakilala ng inyong mga sarili.
6: Ayun, good morning po. I am Josh. I am the vocalist and rhythm guitarist of, yeah, Clima.
8: Hello po. My name is Jero. I'm the bassist of Clima.
9: Hi, my name is Clay. I'm the drummer.
10: Ako naman si Mek, ang guitarist.
2: Yes, ay! Isa pa ng A dyan, isang A muna dyan. Yes. So, unang-una po sa lahat, no, welcome po sa GV99.9. Ano pong nararamdaman nyo sa mga oras na ito?
6: Thank you po sa mainit na pagtanggap.
2: Literal po bang mainit?
6: Mainit.
2: Kinakabahan. Pero yun nga po, no, hayaan ko po kayo na kayo po ang magpakilala po sa inyong pangalan na Clima. Opo.
6: Like yung origin po. Yung
8: name
6: yun. Pero parang when we were starting our band way back 23, film pa siya. Kasi wala pa siya. Parang tinatanong namin yung sarili namin na ano ba yung goal namin na ma-produce na music. Mm-hmm. Parang gusto namin is all seasons. Kahit anong mood ng tao. Yun. Parang all weather, ganyan. Then we have an option. Yung mga names kami doon, like seasons. Then we come up with Clima pa nun. Tinatanong namin ang seed para
2: Socialin. Bakit gusto niyo na medyo socialin po na pangalan ng banda?
6: Para po, ano, kahit pa paano,
8: dun man lang socialin.
6: Dun po kami babawi.
2: Ay, ganon. Sa bagay, oo. So, ibig sabihin, hindi kayo medyo social, kaya binawi niyo lang sa pangalan. Ay, ganon. Pero, yun nga, no, paano po nabuo yung Clima? Kayo ba ay magkakapatid, magkakaibigan, may utang sa isa't isa? Ano ba? Ano ba yung reason? Meron daw, magkano yan?
6: Dito.
2: Okay na. Para may isa shout out na
6: pahal.
8: Magsingilan.
2: Paano po? Paano po na po?
8: Basically, ano, childhood friends kami. Which, si Oro, si Clay, sorry.
2: Tsaka
8: si Josh, magkapit bahay sila nung starting off. Tapos, si Mac, then ako, is
9: magkakilala
8: since birth. Kasi,
2: since birth talaga.
8: Before birth. Kasi family friends kami. Tapos magka-church kami. Tapos
6: same high school.
8: Same high school. Magkabanda. Then sila, magkabanda sila ng kuya ko. Na hindi nila nila.
2: Kasi nga.
8: Basically parang ano, nagsama-sama talaga kami.
2: Naniniwala kayo na nakatadhana talaga kayo magsama-sama? Hindi daw. Sabi ko din. Pero anong year po kayo nabuo yung Clima?
9: Actually, ano yun eh. Way back 2023. So, may isang event kami na tinugtugan.
11: Actually, kami dalawa ni Josh yung nag-uusap nun. Siya yung kumulpit sa akin.
2: Wow! Paano po yung kulpit?
11: Uy! Tugtog tayo sa ganito event. Tapos, siyempre, alam ang dalawa lang kami, band yung gusto namin. So, lumapit kami kay Jero. Ay, Jero, baka gusto mag-play sa amin. So, nag-G daw siya. Tapos sabi namin, pwede ka, hanap tayo ng lead guitar. Sabi nito, si Mac. Si Mac na. Wala nang paligoy-ligoy pa, Mac agad. Then, nag-agree naman siya. Pero at that time, ito kasi estudyante pa, so may pasok.
8: May quiz ako.
11: Kaya hindi siya actually... kaya hindi ako nakapagod. Siya ang hindi natuloy. Actually, hindi kami nabuo nung first gig namin supposedly. Ang pinalit namin sa kanya is yung kapatid niya. Josh, ganun. Pero nabuo kami ng sama-sama nung event nung February sa school. Doon nabuo yung page, doon nabuo yung parang pinaka-ano namin, foundation ng band. Then, nagulat kami, nag-work siya. Kasi, ang bilis eh. Ang bilis, nagkaroon ng mga followers, ganun.
6: In addition po doon ang sinabi, parang yung motivation po to start a band. Sa akin po personally, hindi ko po alam sa akin. Parang I want to try it one last time. Ganito talaga yung passion. But then, may nag-rehearse kami ni Clyde with other bands. I got them motivated that time. Pero yun, before that, nakausap ko na si Mac kasi nag-geek siya sa college, kung saan ako nag-college siya may UB. Then, yeah, he's open to start a band. Before pa magkaroon kami ng geek dun sa, nung 2023. Then, yun, nagkaroon ng moment to play with each other sa stage. Nag-click siya, parang naturally, and doon namin naisipan na why don't we make an original. Nung una, katuwaan lang yun, parang ang brother, doon tumagal, parang may mga naka-appreciate, so mas nagkaroon kami ng fire to continue. Yun kind of it.
2: So, tanong lang ni DJ Honey, no, para sa ating mga listeners, kayo ba, simula pagkabata pa lamang, alam nyo na meron kayong talento sa pag-awit? Or alam nyo na talaga na yung larangan nyo mapupunta talaga sa musika?
11: Actually, hindi.
2: Hindi?
11: hindi. Kasi, nagkaroon kami ng mga situation na parang bigla na lang siyang mag-spark.
2: Wow.
11: Ganun. Kasi, hindi ko, before nung bata ako, wala mga interested doon. But then, may certain event ng buhay ko na, parang gusto kong gawin yan. Gusto kong matuto doon. So, eventually, pinag-aralan ko siya.
6: Ayoko sa inyo,
8: copy-paste. Medyo different yung sa akin kasi parang nag-start off akong tumugtog is 5 years old pa lang ako.
2: Actually,
8: ang una kong picture, ang instrument ko pa before is drums. Ang una kong picture ay flute. Ganun kalalim na yung yun, parang sa upbringing ko is, kasi yung mga kapatid ko, natutog din sila, pero hindi sila like, I mean, right now, yung ate ko is nagbabanda din siya. Pero yung kuya ko, nagbanda siya tapos naging rapper. Tapos, ngayon, full-time job person. Yun, wala na, yun. Which is parang para sa akin is, yun nga, sa upbringing ko, parang medyo nagli-lean towards this. Kaya, hindi naman sa ayaw ko. Gusto ko to. Gusto ko na ginagawa. Yun lang.
6: Ako naman po ay late na akong parang na-introduce sa pagkakaroon ng passion sa music. Kasi nag-start ako matuto mag-guitar grade 9. So, medyo different sa kanila, bata pa sila. Kasi una akong passion talaga na is sports, basketball. Then, yun, turns out, mas nagustuhan ko to and mas na-express ko yung sarili ko. So, yun, medyo late na akong nag-start. And, Pero into music na ako ever since. I think pare-parehas kami ng childhood idol. Si MJ.
2: Si MJ.
8: Mali ba?
2: Iba yun eh, iba.
6: Iba yun.
2: So, yan nga po, no. Punta naman tayo dun sa mga nire-release nyo po, yung mga pinoproduce nyo po ng mga songs. Anong type po ng genre? Yung inyo pong ginagawang mga awitin?
8: Actually, hindi namin alam kung anong genre to. Pero, basically, let's say it's OPM.
6: Parang natin ko eh. Yun din po yung target namin na, ewan ko, medyo ambitious tignan. Siguro, create a genre na
8: hindi siya kasasakop sa isang genre.
6: Like, not common, hindi engloat sa isang genre.
2: Pero mostly po dun sa mga songs nyo, ito po ba ay slow or upbeat?
11: Merong slow.
2: Bakit parang matatawa?
11: Parang variety na genre.
2: Talagang kahit ano. Wow.
11: Kumbaga, yun nga, depending on the season.
2: Kapag ano, pag habagat season, so ang re-release natin na song ay
11: Mabibilis.
2: Mahangin.
8: Pang malamig na season.
2: Pero yun nga, no, tanong lang din ng mga listeners. Actually, may nag-text. Kayo rin po ba ang nagsusulat ng inyong mga pinoproduce na mga awitin?
6: Yes po. Yes. Yung una po namin song ay 2012 last 2023.
2: Mm-hmm.
6: So yun po. Yung yung i-release namin this month of August is initially a song made by Clyde. Explain ko ba?
2: Pwede namang hindi. Ano?
11: Bale, yung i-release naming song is actually yung context nung song is about kumbaga, ano, tatawa ako dun. about yung sa childhood, ano ko.
2: Ano so, yan?
11: Parang, hindi naman siya sweetheart, childhood friend wow. pa that time. Pero, as time goes by, kasi ang dami nangyari nung time na yun hanggang sa tuwanda kami. But then, alam mo yung, ano, parang red string of fate. So, biglang naging kami. Now,
2: wow!
11: Happily, ano na, engaged.
2: Ay, congratulations po! So, yun nga po, nasagot nyo na kayo po yung nagsusulat, no? Gaano naman po katagal na makatapos ng isang awitin?
8: Yung initial na process, yung like, sulat and yung pag-arrange, minsan natatapos namin like minutes. Pero yung recording and production stage talaga medyo madugo.
11: Kasi ano eh, homemade yung ginagawa namin. Kami mismo yung nagpo-produce, hindi kami naghahanap ng mga producers.
2: Mm-hmm.
11: Kasi right we now, want na yung music namin, yung mabubuo namin actually album na hoping matapos namin siya this year. Homebase. Kumbaga, yung production kami, kumbaga walang sisisihin kung di kami.
2: Pero may kanya-kanya po ba kayong inspirasyon sa pagsulat ng awitin? Opo, may mga iniidolo po ba kayo ng mga kilala ng artist na one day sana maging ganito din ako or ganito din kami?
11: Actually, inspiration sa music, more on na-experience namin siya.
2: Mm-hmm.
11: Yung musicality, maybe kumuha kami ng ideas sa ibang mga music artists. Pero yung pinaka-idea ng kanta, nanggagaling talaga siya sa mga certain events ng buhay na
2: So, ang mga na-produce nyo na yung mga happy songs or may mga sad na din na pinagdaanan nyo sa inyong mga buhay. Pero syempre, no, kanina pa tayo nag-uusap dito opo, para mas lalong makilala ng ating mga listeners kung sino ang ating mga nakakasama ngayon. No? Why not na bigyan nyo sila ng sample? No, ready na ba? Ready na ba ang lahat? Or iniisip nyo pa kung ano ang inyong sasampulin?
11: Ready na.
2: Okay. Sige mga ka-vibes, no, panoorin natin at pakinggan ang banda na nakakasama natin, Climb Up!

0: much, no? Maraming maraming salamat po sa pag-share ng inyong cover song sa ating mga ka-vibes. Pero syempre mga ka-vibes, no, hindi pa po diyan nagtatapos ang ating interview kasama ang Klima. Kaya abangan niyo po ako sa aking muling pagbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beats at Dugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
0: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama niyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
0: ay nasa online na.
4: At syempre, mas pinasaya pa.
0: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live.
1: Para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
1: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.

Ko mga ka-vibes, inyo pong napakinggan ang Bukhang Bibig by Klima. Ito pong Klima ay original song po. Ay, itong Bukhang Bibig ay original song po ng Klima. Pero syempre no, dahil nga nakakasama natin ang banda po sa likod ng awiting ito, tsugahin na rin natin sila. Yes, kasama pa rin natin ngayon ang bandang Klima. Syempre dito lang po sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. So, Klima, kamusta naman? Hello. Kamusta po? Kamusta ang inyong pakikinig dito sa awitin na pinlay natin on air sa ating mga ka-vibes? Okay lang.

0: kwento niya. After 3 days, nag-confess ako sa kanya. And ready na yung song. I-send ko na sana sa kanya if it turns out good. But sad, alam, bigla niyang sinabi na alam mo yung mga linyahan na alam mo, Diyos, okay ka naman eh.
1: Wow! Wow. Kaya ka naman dito.
0: Sabi niya, talented ka naman. Mabait ka naman. Aray ko.
2: May butt.
0: Pero kakagaling ko lang sa 8 years relationship.
1: Oh my God.
0: So, ayun, hindi ko na send. Tsaka, well, ano, ganun talaga kasi ako kapag may nagugusta. Sinasabi ko right away, though it's, yeah, maaga sa 3 days. Kaso, yeah, parang sadly it turned out that way, pero buo na yung song eh. So, I might as well, you know, pakinig, share it. You know, obra na yun, na-immortalize na.
3: Aray ko!
0: Wait, kung hindi man naging maganda yung nangyari, shout out sa'yo. Namuo yung song na to. Actually, nagatanawan po siya, by the way.
1: Nagatanawan si Pee.
0: Yeah, I mean, she's happy now. She's with a partner now. Pero, ewan ko kung aware siya. Yun doon na buo yung song.
1: So, hindi niya nalaman na sinulat mo to para sa kanya.
2: Josh and Saint Amir.
1: Josh and Saint Amir. Talaga, huy, nasulat ako ng very light, ha? Anong year to? Anong year?
0: 2023.
1: Pero okay ka na.
0: Opo naman. Maganda po yun.
1: Parang nalulungan na dyan.
0: Ay, hindi po.
1: Uy, nasad ako talaga. Ba't ko ba tinanong ka sa iyo?
0: Hindi, matagal na po yun. Saka,
2: madami nang dumaan.
0: Oh, madami
1: nang babaeng dumaan. Hindi,
2: madami nang experience.
1: Uy, madami uy, girl.
0: Salamat sa
2: salo, salo.
1: Uy, in fairness ha, gusto ko yung relationship niyo sa isa't isa. Talagang close kayo, no? Totoo ba?
0: Hindi po.
1: Nagkakasamaan din kayo na close kami.
0: Oo, I mean, yes po. I mean, nag-away na kami. Around of time. Mga misunderstanding. Eh, but I believe you know, it's part of being in a band. And how you handle it, you know, says about who you are as a band. Ano ba talaga yung goal ko? So, yun. Nagkakaw ka misunderstanding mo. Hindi naman kami umabot sa sasoka.
1: Buti naman.
2: Hindi pa naman. Hindi pa.
1: Hindi pa naman.
2: Hindi pa.
1: Pero yun nga, no, sobrang wait lang, hindi ako makamove on. Yung reason niya.
0: Tinanong mo kasi DJ eh.
1: Pero sa totoo lang, no, mga kabibs, no, habang kayo po ay nakikinig ngayon, kung ikaw bilang babae, no, na susulatan ka ng isang awit, no, ikaw yung inspirasyon ng isang tao sa likod nito, parang matatouch ka pa rin. Ikaw ba, matanong ko lang, wala ka talagang balak na sabihin sa kanya na siya yung inspirasyon mo?
0: Ayun po, nasabi ko na, sabihan ko po yung pangalan. Pero, huwag na, huwag na. Ano naman, hindi naman po siya big deal sa akin kung sabi, kung malaman niyo or what, or sabihin kasi oh, masaya na ako dun eh. Grabe yung sound effects.
2: Soundbite.
0: Saka, I'm happy where she is.
4: Hindi totoo yan.
0: Mahalaga din.
4: Bawala lang yan.
2: Soundbite ba ako? Yahoo!
1: So, yun na. Matanong na natin, no? Saan kayo nagpa-perform? Kayo naman. Ambag naman daw kayo.
2: Ano, we have gigs po around Lipa, Manila, around dito din sa Batangas. Mm-hmm. And we accept private gigs.

0: and eventually the album. It's an EP that we're going to release. Hopefully this year, by the end of the year.
1: Yeah. Sige po.
0: And
1: saan?
0: Saan?
1: Natagtag. Kaya ba today?
0: Hindi.
1: Okay, sige. Pero, syempre, ilang maraming beses na kayo na nagpa-perform sa iba't ibang mga lugar. So, saan po yung pinaka-memorable niyo po na performance? Yung hanggang ngayon, di nyo talaga makalimutan.
0: Hindi ideal memorable.
2: Siguro po yung pinaka-unan na adrenaline
0: po. Kahit puro covers of yun. Basically, it's our old school po. Pero hindi kami nag-sing. Yun yung first gig namin, which is yun nga, na-invite kami nung as alumni na tumugtog. And yun, parang yun yung pinakamagandang turnout eh. Parang na yun nabuhay yung client.
1: So kapag may mga gig po kayo, no, paano naman nag-a-align yung mga schedules nyo? Kayo ba may mga kanya-kanya pang work? May kanya-kanya pa kayong pinagkakaabalahan sa buhay? Oh, paano?
0: Basically, nag-fit sila sa schedule ko.
1: Wow. Sila ang
0: kasi student po ako.
1: Okay.
0: Yan, basically, yun lang.
1: Okay.
0: Sa ngayon.
1: Pero kayo ay may kanya-kanyang work? Yes, okay. So, matanong ko lang, ano yung pinaka-challenging po na kinaharap nyo bilang mga baskers, bilang mga awit, lalong-lalo na, no? Nagsustart pa lang ang klima, di ba? For sure, may mga kinakaharap kayo na pwede nyong gawing inspirasyon at motivasyon. Kasi baka may mga nakikinig ngayon, no, na nagpa-plano rin na kalabanin kayo. Kalabanin, hindi. hindi. Kumbaga parang baka ma-inspire sila pag napakinggan nila yung inyong istorya. Hindi, ako na lang.

0: kasi ano, commitment talaga siya. Yun yung mga work kami. Ako nun, nung na-share ko lang nung nasa Manila, umuwi talaga every weekend para lang makapag-record. Kaya, well, it's just done. Minsan natatanong ako ng parents ko, eh, nung iba kaibigan. Talaga, umuwi ka para mag-record. Tapos, yeah, it's odd, but it's a name. It's a matter of how badly you want it. It's up.
1: Okay, diba mga ka-vibes, may kanya-kanya silang dinadala. Pero kahit pa paano, no, at least po ay nakakaraos ang indie natin, ang indie klima. At sana po ay maging successful pa, mas marami pang mga tao ang makarinig, no? Simula na to. Claim it, no? Pero yun nga, no, bukod dito sa Bukang Bibig, ilan na po yung mga songs na nagawa niyo? Pang ilan na itong Bukang Bibig? 30? 65?

0: release na lang gusto nyo. Balik na lang.
1: I-release po namin siya on August 28.
0: Yay!
1: On all streaming platforms.
0: So sana banggitin mo natin saan na po mga anong mga streaming platforms po no, saan natin mapapakinggan ang inyong mga awit para mapakinggan ang ating mga ka-vibes.
1: So our songs po are available on Spotify, Apple Music, Deezer, basically every streaming platform naman.
0: Okay, so yung kilala, may YouTube din.
1: Yes po, yes.
0: So yun mga ka-vibes, andali na, no? At syempre, ipi-play din natin siya dito on air. Oo, ano, okay na sa akin sa mga konting ano, kakanin. Okay na. Pero yun nga, no? May gusto pa kayong i-share, no? Mensahe po sa mga supporters po ninyo. Kung may gusto kayong i-shout out, may gusto kayong pasalamatan.
2: Ako naman, no? Una-una, syempre, ano, gusto naming magpasalamat sa parents namin for supporting us and still being with us, so not perfect relationship with them, pero malaking bagay yun. Pangalawa is yung sa mga sumusuporta sa amin na hindi namin in-expect na ganun sila sumuporta sa amin. It's a big motivator for us. Sa mga nakakasama din namin sa eksena, ayun, maraming salamat kasi you make our music lives easier.
1: Sa amin po ay Gina, yung parents namin. Salamat din sa mga parents namin. Yun, tsaka sa significant other yun. Sa girlfriend ko, papasalamat din ako dahil yun, nakasama din namin siya kapag making yun, talagang all-out support. Yun yung pinagpapasalamat ko sa people around us na we're very fortunate to have people na kumbaga nasa same way lang kami. Kumbaga na talagang full-on support na hindi sila humihingi ng kapal. Thank you sa inyo.
3: That's how I mean.

0: Sa mga taga-animal industry, hello.
1: Isang tawal naman
2: dyan.
3: So, yun nga, no, thank you so much po, Klima, sa pag-share ng inyong mga istorya sa likod ng pangalan ng Klima, no. Mga ka-vibe, sana abangan pa po natin ang mga i-release pa po ng mga songs ng Klima. August 28, tama po.
4: Yes po.
3: Anong title nun?
4: Gunita.
2: Gunita.
3: Gunita. Parang, ayoko na. Well, saan ba dapat sila mag-reach out if ever na gusto nila kayong kunin? Kinidnap. Gusto nilang ano, parang gusto kayong mag-gig sa kanilang mga events. I-plug nyo na ang mga social media. Go!
4: Ayun po, our social media platforms. I mean, feeling ko sa lahat naman ng SOCMED, pwede silang mag-reach out. Klima. Either ano yan, Klima or Klima PH.
2: So, on Facebook is Klima PH. Then Instagram, Klima.ph.
0: Makikita nyo naman po yung mga mukha na.
2: Pag nakita nyo kami, takbo na kayo. Then, yun
4: lang. Reach out lang kayo if you want.
2: We also have threads pala.
4: Threads.
2: TikTok, meron din po kaming TikTok. Klima.ph.
4: May Gcash din po kami.
2: May Gcash.
4: Hindi nyo tinatanong.
3: Din ha. Commission na lang. Pero yun nga mga ka-vibes. So, any last message na bago tayo matapos? Okay na.
2: Cute lang.
3: Special someone.
0: Sa tuwing pag hinahamol yung pangarap mo, katitigil, mapapagod ka, napagod ka naman. Pahinga ka lang. Pahinga lang. Balik

0: Yun ang climax.
1: yun ang climax. Thank you po, DJ Han.
0: Thank you po, DJ Han.
2: Thank you so much po sa inyo. So, yun mga ka-vibes, no? Ang tagal ng ating kwentuhan kasama ang Klima. Sana po ay inyo pong abangan at suportahan, no? Ang ating indie band, no? Ang ating mga local artists mula po sa Lipa City, Batangas. At syempre, no? I-follow nyo na rin sila sa kanika nila mga social media page. At pakinggan natin ang kanila mga original music, opo, sa mga streaming platform na available kung ano man meron kayo, no? Again, Klima, maraming salamat.
0: Thank you very much po.
2: Isang karangalan po, no, na kayo po ay nasa programa ko, programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Sana, no, pag kayo po ay yung todo sikat na, makilala nyo pa rin ako, i-shoutout nyo pa rin ako.
1: Siyempre po.
2: Parang plastic po na. Well, mga ka-vibes, 11:32 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Again, maraming salamat po, Klima. At mga ka-vibes, muli pong magbabalik maya-maya lamang sa programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan si DJ Honey. Dito lang yan sa GB99.9. Your good vibes. Bye-bye, Klima.
0: Bye-bye.
2: Thank you so
0: much. Bye-bye.
3: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
5: Nasa bahay.
6: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
3: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
5: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV 99.9.

0: check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Sa kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: GV 99.9.

0: Thank you.
1: GV99.9.
2: Bakit RidePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.

8:56 ng umaga pong oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po mga ka-vibes sa ating buong program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Inyo pa rin po ang nakakasama ang pinaka-pinaka-sweet talaga. Oo, pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, no, kanina napakinggan natin ang Klima. Baka sila po ay nakikinig sa mga oras na ito. No, maraming salamat po once again sa inyo pong pag-share po ng inyong story po, ng inyo pong music para po dito sa ating mga ka-vibes. No? Hangad po namin ang inyo pong success sa inyong banda. At kanina po, no, nung nagpapaalam na si DJ Honey sa kanila, sabi ko, pag ako'y kinasal, naku, sila na ang tutugtog, mga ka-vibes. No? So, yun na, meron na po tayong tutugtog sa aking kasal. Ang kulang na lamang po ay partner. Ang lalaki ng aking buhay para baka nakikinig ka ngayon. Eh, may kakanta na. Oo. Ikaw na lang ang kulang. Ikaw na lang ang kulang sa aking buhay. Pero hindi ko nagmamadali. Huwag ka munang dadating. Pero syempre mga ka-vibes, no, bigyan daan muna natin ang pagbati po mula kay Jairo Fegalkin. Shoutout po dito sa Salaban, San Jose, Batangas, sa mga masisipag na Maggie Boys. So, thank you so much po sa inyong pagpapadala ng inyong mensahe and happy listening po mula po dyan sa San Jose, Batangas. Thank you so much po ha sa mga nakinig po kanina sa interview po kasama ang Climate. Sa ating mga ka-vibes po, kung hindi niyo po napakinggan, ay huwag kayong mag-alala na sa Facebook page po natin, GV99.9 FM. Ang ating Facebook page, pwedeng-pwede kayo doon na magtungo o pumunta kayo doon at makikita niyo po ang ating interview kasama po ang Climate. 11:48 na araw po ngayon ng Biyernes. No, marami tayong pwedeng gawin today. Pwede tayong gumimik, pwede tayong tumambay, pwede tayong mag-chill-chill lang. Rewardan po natin ang ating mga sarili, no, sa isang buong linggo na tayo po ay nagtrabaho, nagpagod, ba? Diba? Nag-spend tayo ng almost po yung buong linggo natin sa trabaho, kaya kailangan mo rewardan ng sarili mo, kailangan mong magpahinga kahit papaano. At kung may mga pagbati pa po kayo today, nako, huwag niyo pong kalimutan ng ating text line number po ay 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. At mga ka-vibes, ang ating online live streaming ay GV999.live. O di kaya naman po, magtungo po kayo sa ating Facebook page. Nandoon po sa ating pinned post ang ating link para sa ating online live streaming. Mga ka-vibes, ngayong araw ng Friday, chill-chill lang tayo. Chill-chill lang ha. 11:49 na ng umaga dahil kanina nga po ay hinarana tayo ng Klima. Iwanan ko muna kayo ng isang awiting Harana by Parokya ni Edgar. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beat. Tugtugin at kwentuhan dito lamang yan sa GV99.9.

0: mga kabites, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami. Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
4: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

12 na. Inisip ko pa talaga kung anong-ano yun. Anong Espanyol na numero, mga ka-vibes, ang oras natin. Well, 12 na po ng hapon ang oras natin sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. Mga ka-vibes, ito pa rin. Yes, napapakinggan nyo pa rin hanggang alauna ng hapon. Ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At sinashoutout ko ha yung mga nakikinig sa ating online live streaming. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito po sa ating programa. So ito na nga, magchikahan na lang tayo mga ka-vibes. Dahil nga ngayon naman po ay payday. O, kahapon payday ako ng payday. Nalala ko may 31 pala. Well, ngayon ay payday, last day of the month. Napatapat pa po sa araw ng Biyernes. Naku, ang sarap talagang reward ng ating mga sarili. Kumbaga, sa buong buwan ho ng July, ay ito na yung pagkakataon natin na makapag-chillax lamang, makapagpamasahe, manood ng paboritong scene or movie, di ba, kumain ng masarap, makipagkita sa ating mga friends, ding, ding! Makipagkita or makipag-date sa inyong mga kausap. Oy, sino yan? Pero syempre, no, wag nating kalimutan po mga ka-vibes na tayo po ay magtipid at tayo po ay kahit papaano ay magtira sa atin pong mga sinasahod. Lalong-lalo na po ngayon, no, na tayo po ay may kinakaharap na krisis sa langis. Naku, ang taas naman talaga ng presyo ng petrolyo mga ka-vibes. No, habang ako po ay nagmamaneho talagang nakikita ko yung mga gasolinahan ay talaga namang ang sakit-sakit, opo, ng prasyohan. Sana po ay matigil na ang kanilang hidwaan, ang kanilang hindi pagkakaunawaan, anuman ang kanilang samaan ng loob, opo. Huwag na tayong idamay, opo. Buong country sa buong mundo ay talaga naman pong nadadamay na. Well, mga ka-vibes, bukod sa ano natin, sa mga presyo ng petrolyo na talaga namang ngayon ay pinag-uusapan, baka po napapadaan sa inyong TikTok itong mga kilalang content creator na talaga namang bangayan na ng bangayan sa TikTok. Live dito, live doon. Ayoko ng pangalanan, pero baka po may mga lumalabas po sa inyong feed, no, na talaga namang sila ay patamaan ng patamaan. Ay paalala po ni DJ Honey ha, tayo po ay pumili-pili ng ating mga susuportahan na mga content creator. Opo, dapat yung mga content creator natin, hindi lang basta tayo po ay na-entertain, kundi po, dapat po tayo po ay may natututunang lesson, may natututunan po na mga pwede po nating makuha at maging inspirasyon sa ating pang-araw-araw. Diba? Puro negativity na lang eh, dun sa aking feed. Palibasa, nakikichismis ako. Masarap kayo chumismis. Minsan napupuyat na ako kakanood eh. Pero well, mga ka-vibes, no, yung ating mga onakis, opong ating mga junakis din po, atin po silang bantayan sa kanilang mga pinapanood sa social media, no? Dahil nga po, bukod sa mga parents, no, ang primary shapers ng character and attitude ng ating mga anak, no, ang kanilang paggamit po ng gadget, ng social media, isa rin po yung factor kung paano po sila mag-isip at kung paano po sila makitungo sa ibang mga tao. Kaya atin po silang bantayan. Huwag masyadong ano ha, huwag masyadong tutok sa gadget ang ating mga anak. Naku, di natin alam. Meron ako nakita, no, sa Facebook na parang may isang parent na nagre-reklamo na talaga namang nursery rhyme o di kaya naman ay informative na video ang pinapanood. Syempre helpful kahit papaano sa kanilang mga anak. Pero parang dun sa clip po, dun sa video, parang may isang lalaki na lumabas na wala namang ginagawa, nakatitig lang. Diba? Kaya mga ka-vibes, no, bantayan po natin. Opo, at kung maaari ay wag po natin hayaan na sila po ay gumagamit ng social media, ng gadget sa murang edad. Okay? Pero nga ako,
ko napanood eh. Talagang chika-chika lang tayo dito. Dahil mga kababs, kung gusto nyo makipag-chikahan, gusto nyo magbigay ng reaksyon, ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At ang ating Facebook page, GB99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, mga kababs. Mababasa pa rin yan ni DJ Honey. So, ito na nga. Bakit ko ba dinaldayo na wala tuloy yung sasabihin ko sa inyo? Wait lang. Wala na talaga yung chika ko. Alalahanin ko muna. Wait lang. Hindi na talaga. Hindi kinaya. Hindi kayang bumalik. Opo, baka mamaya ay maaalala ko, mga ka-vibes, yung aking pong napanood na isha-share ko po sa inyo. Pero mga ka-vibes, 12:18 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Hayaan nyo muna akong alalahanin yung aking babanggitin at ikukwento sa inyo, mga ka-vibes. Pero again, sa lahat po ng mga gustong magpa-shoutout, makipagkwentuhan kay DJ Honey, nabanggit ko na kanina ang ating hotline number. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. At ang ating online live streaming, huwag niyo pong kalimutan, mga ka-vibes, no? GV999.live. O di kaya naman po ay magtungo kayo sa ating Facebook page. Nandoon po sa ating featured post, pinned post, yung ating link para sa ating online live streaming. Have you tonight? Well, mga ka-vibes, magbalik tugtugan muna tayo. Sino-shoutout ko, no? Yung aking, ayoko na nga i-shoutout. I-shoutout na lang lahat ng mga nakikinig ngayon. Ito muna nga, Waiting Baby by Justin Bieber. Malito po si DJ Honey. Dito lang sa ating program, ang Honey Beats. Ang tugtugan at kwentuhan, dito lang yan. Sa GB99.9. Your good vibes. You know you

afternoon ng oras po natin sa buong Pilipinas at napakinggan nga po natin ang awit Ting Kabisado by Four of Spades. Isa itong sa mga laging pinapatugtog po no sa atin pong TikTok, sa social media, diba? Kabisado. Yung salitang kabisado, ibig sabihin kilalang kilala mo na yung tao na yun. Well, welcome pa rin mga ka-vibes sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre, inyo pong napapakinggan pa rin at nakakasama ang pinaka sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Ito na nga mga ka-vibes, no? Habang ito po ay pinapakinggan ko, sabi ko, ay, sige na nga, pag-usapan natin on air. Talagang kung ano nalang maisip eh, since Friday naman mga ka-vibes. Sige. Pero bago ang lahat, batiin muna natin ang isang magandang hapon po si Sir Jairo Figalkin. Shoutout po ulit DJ Honey sa aming mga kasama, kargador ng chicken, Dong Bound to Baguio. Tama po ba? Bound to Baguio na sila. Shout out Abudo, Kiang, Tambol, Bait, Bakit Magtatahi, Tanoy at Aidan. Same na rin po sa driver at pahinante. Ingat po kayo mamaya. God bless po. Shout out din po kay Blackie, Dakilang, Kamador. Ay, hello po. Magandang hapon po, Sir Jairo. At sa lahat ng iyong mga nabanggit na pangalan, shout out po sa inyong lahat at magandang hapon. Happy, happy Friday! Thank you so much po sa inyong pakikinig. At syempre ha, sina-shoutout na din natin, no, lahat ng mga nakikinig saan mang sulok po ng Calabar Zone, saan mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, saan man kayo nga naroroon, magandang hapon po sa inyong lahat. At sina-shoutout na rin po natin ang mga, wait lang, nasaan na bang aking listahan na iyon? Sina-shoutout na din po natin ang repair shop po ng mga generators sina Kuya George, Relly at Kevin po sa may Antipolo del Norte, Lipa City. At pati na rin po sina Kuya Tom and Paul from Granja, Lipa City na lagi pong nakikinig from their welding and tricycle repair shop. Thank you so much po! Isang karangalan talaga. Sobra akong nahahappy ha kapag lagi po tayong may mga always po na naka-tune in talaga dito po sa ating programa. At sana po sa mga customers po nila, no, ay mag-tune in na rin po kayo dito sa ating programa. Maraming salamat po. Pero ito na nga mga ka-vibes, no. Naalala ko lang nung ito po ay itong kabisado ay yung talaga namang nasa peak po sila ng marami po ang gumagamit sa TikTok na background music at ginagawang content. Diba? Parang ikaw, mapapatanong ka sa sarili mo eh. Ikaw ba sa tingin mo, may taong tunay ka na bang kabisado? Yung tipong kilalang kilala ka na, yung even yung smallest gestures or smallest po na mga pangyayari sa buhay nyo or yung mga ayaw nyo or gusto nyo naaalala ng isang tao. Parang ang sarap pong malaman or ang sarap pong pakinggan na may mga tao po nakabisado ka na. Bukod sa magulang ko na nakabisadong kabisado na rin ako, no? Sana may isang person na din, opo, sabihin na natin bukod sa kapatid ko, saka magtampo na naman siya. I mean, you know, yung ano, yung special someone na kabisado na ako. Grabe naman. Hindi, kasi tika nga, ito na, opo, yung parang naisip ko, yung parang sa edad, wala, sa edad ko, sa edad nyo, sa edad nating lahat, parang wala pa rin may kabisado sa akin. Yung kahit tumatanda na, parang wala pa rin taong tunay po na nakakakilala or nakakaunawa sa'yo. Yung, di ba, maaaring marami kang nakakasama, pero kakaunti o wala talaga yung nakakaalam ng tunay mong personality, no? Yung pinagdadaanan mo at yung mga iniisip mo, di ba? Maraming tao po yung nakaka-relate sa linya pong ito na dahil, or sa kantang ito dahil ipinapakita po nito na, you know, yung kahit po na may familiar, kaibigan or partner po tayo, maaari pa rin maramdaman na hindi ka po lubos na naiintindihan. Pero alam nyo mga ka-vibes, no? Parang
nagre-reflect din to, mga ka-vibes, sa yung matagal na pong single, kumbaga, di ba? Yung matagal ka ng single, wala pa rin nga nakakakilala sa'yo, wala pa rin nga, wala ka pa rin special someone, di ba? Pero paalala lang dun sa mga matagal ng single, or NBSB, or NGSB, no relationship since birth. Huy, baka sabihin mo, baka may mali sa'yo. Alam niyo, minsan po, ang ibig sabihin lang po ng pagiging single po natin ay pinipili po natin na huwag mo nang pumasok sa relasyong hindi tayo sigurado. O, di ba? O, hindi po para sa'yo. Di ba? Mas mabuti po na maghintay po tayo sa tamang tao kaysa magmadali sa maling relasyon.

ay magka-partner. 12:41 ang hapon ng oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Mali pong magbabalik. Maya-maya lamang po si DJ Honey dito po sa ating program, Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Your good vibes. GB99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano ang mahal naman. 20 na lang.
3: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan.

po bago sumapit ang alauna ng hapon. Ako, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At lagi niyo pong tandaan, mga ka-vibes, ha? Always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Mga ka-vibes, muli, ang programa pong inyong napakinggan ay Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. And for my bye-bye song, here's Echo Girl by Kolohe Kai. Muli ito po si DJ Honey. Bye-bye. And enjoy the rest of the day. Happy weekend, mga ka-vibes.

0: At song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Bossing, bossing!
2: Oo! Oh.
1: Paeg ka, uulan ng bigas?
2: Abay oo! Para din ako bibili!
1: Pero, nakasako!
2: Ha! Ayaw ko na!
3: Hala! Joke pala yun!
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request!
6: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!
9: GV 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your Kavibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 120 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
8: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Nasa Southern Luzon ka man.
9: O kahit Metro Manila.
10: Nasa bahay.
11: Nasa trabaho.
8: O kahit nasa kalsada.
10: Kasama nyo kami.
12: Dahil ang GV99.9
13: ay nasa online na.
12: At syempre, mas pinasaya pa.
13: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
8: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
13: O
8: pumunta sa GV999.live
14: para sa good vibes na walang humpay.
15: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
14: Dito sa GV99.9, your good vibes.
15: Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Frankie yan.
1: Baka DJ Frankie yarn.
3: Baka DJ Frankie yan.
4: Baka DJ Frankie yan.
5: DJ Frankie!
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
7: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes.
8: Bakit RidePoint ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
13: Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
17: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
18: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
19: Ay, pisan-pisan.
20: Ah, pisa, bakit?
19: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
20: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung klasik.
19: Pero, di ko nahihinto.
21: Ayaw ko na.
22: Hala? Joke pala yun.
23: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
24: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
23: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
24: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
23: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GB 99.9.
25: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
26: This is Barkada Vibes!
27: Barkada Vibes!
28: Barkada Vibes!
23: Barkada Vibes!
24: This is Barkada Vibes with DJ

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: mga kabikes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay!
3: Dito sa gv99.9
2: Your good vibes!
4: Masaya dito!
5: Bakit RidePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Tol. Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
2: Tol, baiga, bigyan kita ng isang milyon.
1: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
2: Pero, isang milyon suntok.
1: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Baka-uwi na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV 99.9, your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: GV99.9. You're good.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
6: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
1: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
10: You are listening to DJ Robbie.

gabi. And right now, mga vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga vibes, happy Friday evening po sa ating lahat. Yes. And especially, mas lalong happy ang ating Friday evening. Dahil nga, ngayong araw po, since July 31, 2026, ay payday na sa ating mga ka-vibes ngayon. Kaya naman paldong-paldo ang ating mga ka-vibes at marami siguro sa ating mga ka-vibes right now ang nag-iisip na kung paano ibabudget ang kanina ng mga pera. Ang kanina ng mga sahod. Pero right now, mga ka-vibes, I just wanted to say to you, ano daw, I just wanted to say to you, mga ka-vibes, na ang pag

0: ngayon, ka-vibes, diba? Patuloy na pong tumataas ang presyo ng gasolina dahil po sa nagaganap na gyera sa gitnang silangan. Ewan ko sa mga bansang yan, oo. Pati tayo nadadamay, kahit buong mundo, nadadamay na sa kanilang ng problema sa buhay. Oo, kaya naman sana sila ay magkaayos na para naman happy-happy na tayo lahat at ma-achieve natin ang World Peace. Wow, okay naman. And mga ka-vibes, I just wanted to say na ano nga ba ang magiging plano nyo this upcoming weekends? Oo, naman. Kasi nga mga ka-vibes, diba, bukas is weekends na, Saturday, Sundays, nadaan yan. Ibig sabihin, wala na tayong pasok. Yes, magdiwang lahat. So how are you going to spend this weekend? Tama ba? How are you going to spend? Okay, bahala na kayo doon. Oo. Different school, different grammar. So yun ah. Paano nyo nga ba i-spend ang weekends nyo mga ka-vibes? Well, kasi DJ Robin yung tatarungin ha. Parang gusto kong manood ng panibagong movie. Probably yung Spider-Man. Yung new movie ng Spider-Man. Try ko siyang i-watch this upcoming weekend. Kaya naman kung gusto nyo po akong samahan, pwedeng-pwede po yan. Basta libre nyo ako. Napalibre. Okay, pero parang ang ganda naman daw kasi sa my friends already watched it during the first day of showing. Tapos, sabi nila, maganda naman. Hindi naman nila ako i-spoil kung ano mangyayari, pero maganda daw and worth it daw sa hype. Okay, so I'll try it myself. So, if you're looking for a sign na mapanood po ang pinakabagong movie ng Spider-Man, this is the sign. I saw the sign. This is it, Pansit. Anyways, mga ka-vibes, ang plano ko rin po pala is maglilinis ako ng aking kwarto, ng aking space. Wow, space. I need space. Wow, over naman. Oo, mga ka-vibes, alam nyo, during weekends talaga, naging habit ko na or naging routine ko na, mga ka-vibes, ang maglinis po ng aking kwarto. Kasi napaka, ano niya, therapeutic. Kasi imagine, after mong magkalat the whole week, meron ka ng time at meron ka na rin paglalaanan ng effort mo na maglinis ng iyong kwarto. Kaya naman, ka-vibes, gawin nyo din po yun kapag wala na kayong ginagawa, ka-vibes. Para naman mas sulit ang inyong pahinga kasi mas rewarding siya sa sarili nyo. Tapos after this week, syempre, next week, wala ka na uling time para maglinis. So, this weekend, that's the only time that you have, ka-vibes. Kaya naman, maglinis ka na rin ng iyong nagigitatang kwarto. At yun nga po mga ka-vibes, medyo gloomy ang ating panahon na nararamdaman mga ka-vibes ha. Kaya naman, apakasarap siguro na magpainit. Wow.
1: Oh, yeah.
0: Wow, magpainit talaga. Ayan nila sila eh. Ganyan ang mga gusto nyo. Oo. Pag mga ganyan topic, buhay na buhay ang inyong mga diwa. Kaya naman mga ka-vibes, this Friday evening, natal Friday naman kaya pagbibigyan kayo ni DJ Robbie at malamig na

Mangaka vibes. Pero bago yon, bago ko i-reveal ang ating pag-uusapan na for tonight's program, ay magbalik-tugtugan na po muna tayo, mga ka-vibes. At ang ating sunod na awitin ay para sa lahat ng mga kababaihan. Baihan? Walang H. Kababaihan! Ito po ang awitin Who Run the World by Beyonce. Huwag kayong alis mga ka-vibes dahil makakasap niyo ba si DJ Bobby up until 9 p.m. in the evening. Pero bago yun, this is Beyonce's with Who Run the World. Muli, ako po si DJ Robbie.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. If you

0: GV99.9 Your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
7: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
6: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
8: Oo, ayaw ko na.
9: Hala, joke pala yun.
10: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
7: Ha? Bakit?
10: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
6: Ay siya, sino gayon?
10: Si DJ Ronnie.
11: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
12: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
10: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
12: Tuwing Sabado at Linggo,
10: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
13: Mga vibes are currently listening sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:32 in the evening. Magandang gabi po sa ating mga kabibes. And syempre, mas lalong maganda nga ang ating gabi dahil it's Payday Friday. Yes, naman talaga pang umabot pa tayo sa Payday Friday. Oh, for sure, marami sa ating mga plano bukas. Oh, ang nakahanda na, mga itinerarys. Baka naman pinaplano, kung pinaplano nyo pong mag-travel mga kabibes, ay siguraduhin po natin na may dala po tayong panangga sa ulan at magpayong po tayo kabibes ha. Oo, dahil medyo nakakaramdam nga tayo ng panahanakang pag-ulan all over Luzon. Pero kung ayaw nyo namang mas stranded sa labas dahil sa ulan na ating nararanasan, eh wag na po kayong lumabas. Oo, i-celebrate nyo na lang or i-spend nyo na lamang po ang inyong weekends kasama ng inyong family and loved ones. So, makasweet or nagtitipid ka lang. Kung hindi lalabas, it's either gusto mong i-spend ang iyong weekends with your family and loved ones or nagtitipid ka. Walang in-between, yun lang yun ka-vibes. Oo. Anyways, dahil nga po malamig ang ating panahon, paiinitin po yan ni DJ Ron. At hindi sa paraan na gusto nyo. Hindi sa paraan na nilinais nyo, kabayas. Dahil mag-uusap lamang tayo sa gabing ito. Na ano mag-uusapan? Ay medyo mainit-init nga, kabayas. Dahil ito ay out of curiosity lang. Kaya ako naisip itong katanungan na ito, mga kabayas. Pero for sure, baka ikaw ay makarelate. Dahil lang ano mag-question of the night. Eh, sa tingin mo, ang sukat ng ari ay nakakaapekto sa isang relasyon?
14: Ooh, yeah.
13: Yes, ka-vibes, ang ating mga katanungan, sa tingin mo ba ang sukat ng ari ay nakakaapekto sa isang relasyon? Mga kabayan, para sa inyong kasagutan, mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, it's GB99.9 FM. And later on, amidst the program, I'll be reading all of your answers, mga kabayan. Pero bago yun, let's go back and playing some Oh So Good Vibes of music. Ngayong rainy Friday para sa inyong lahat. At ang ating sunod na awitin, this is Misterioso by Cup of Joe. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GB99.9.
5: Oh, eto ka na naman.
13: Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: pinakamaboritong tambayan on air is Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:52 in the evening. Magandang gabi po, mga ka-vibes, lalong-lalo na sa ating mga ka-vibes na papauwi na galing eskwelahan at trabaho. Happy weekends sa inyo, mga ka-vibes, and especially sa ating mga magagawang Pilipino. Dahil payday Friday ngayon, yes. Ang paldong-paldo naman ang ating mga ka-vibes. May natitira pa ba sa inyong mga sahod? Kasi parang balita ko, hindi pa dumarating ang sahod nyo. Yes, marami na naka-add to cart. Marami na naka-check out. Sana may natitira pa ha sa mga sahod nyo dyan, mga ka-vibes. At sana may maitabi kayo for your emergency fund and for the near future. Yes, being financially literate is a must not this 2026, mga ka-vibes. Anyways, ang anin mo pinag-uusapan for the night's program ay ang anin pong question of the night. Ka-vibes, sa tingin mo, ang sukat ng ari ay nakaka-apekto ba sa isang relasyon?
1: What?
0: Yes, ka-vibes, and po ang anong pinag-uusapan for the night's program. Kaya naman, kung meron kayong kasagutan, you can message me at 0926-079-870-8 o kaya naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9 FM. Bing, bing! And speaking of your messages, basahin natin ang inyong mga mensahe mula dito sa ating ka-vibes. Na si 5309. Nasa babae kung di satisfied sa sukat ng ari ng boyfriend o asawa. Wow. Subjective pala yun. Dapat mabait at may pera. Pag hindi wala na satisfied si ate girl, dapat mabait ka at may pera. Hindi sa sukat na ari nagtatagal ang pagsasama. And pa-request po ng Rico Mambo by Breakfast Club. Sure. 5309. I'll be granting your song request. Sabi niya kanina na hindi naman talaga sa sukat ng ari nagtatagal ang pagsasama. Which is very true. Exactly, to be exact. Mga ka-vibes. Pero uminin natin ha. Sometimes, or ako lang. Na importante po ang sex sa isang relasyon. Huwag na tayo magpaka, ano dito, magpangabanal dito. Pero sometimes the sex is important to maintain a relationship. Not all relationship. It is not applicable to all kind of relationship, mga ka-vibes, and to all relationship. Pero meron at meron sa atin, mga ka-vibes, na nag-i-accept na sex is important pagdating po sa isang relasyon. Pero sa tulong mo ng Shensa, ha? Shensa with S. Shensha. Exactly. Sa tulong mo ng agham, mas madali banggitin yung agham, so agham na lang. Sa tulong mo ng agham at teknolohiya, ay meron na po tayo tinatawag na enlargement para sa ari ng mga lalaki and tightening para sa ari ng mga babae, ka-vibes. So, utilize natin. Kung meron kang fund at resources para i-avail yung mga services na yun, i-utilize natin. I don't know kung totoo, hindi ko naman kaila. Parang naiisip nyo din, bakit kaya ganun ang topic ni DJ Robbie? Nakaka-relate ba siya? Hoy, papakita ko ba? May reveal. Huwag na siguro, baka ma-MTRCB tayo. Oo, kabayos. Anyways, mga ka-vibes, ang mga nipinag-uusapan ng for tonight's program, sa tingin mo ba, ang sukat ng ari ay nakaka-aplekto sa isang relasyon? For your answers, once again, ang ating pong hotline number, it's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, kayo mag-message, it's GV99.9 FM. Anyways, magbalik-tugtugan na po muna tayo, mga ka-vibes. Okay, umalis, dahil makakasama niyo ako up until 9 o'clock in the evening. Pero bago yun, ang ating sunod na within ay song request ng ating ka-vibes sa si 5309. This is Rico Mambo by Breakfast Club. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GV99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anos na! Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico Maraco.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9.
8: You are listening to DJ Robbie.

0: the In the Evening Philippine Standard Time, and currently you're still listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan on Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga kabayos, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos na kalagayan, ha? Sana hindi kayo kagaya ni DJ Robbie. Kaya ang sakit na talaga ng single ko, ladies and gentlemen. Kaya nakapasensyaan nyo na si DJ Robbie kasi medyo nahihirapan na tayo sa buhay natin. Oo. Pero alam nyo ba, mga kabayos, na since bata pa lang ako, singawin ako. I don't know why, pero right now, kailangan ko na magpalit ng bristles. Bristles! Ng toothbrush, kasi usually ang ginagamit ko talaga toothbrush yung madalikas. And I just found out ngayon lamang na nag-search ako sa Google. So one of the reasons pala kung bakit ka lagi nagkakasingaw is because of your toothbrush. Kaya naman mas maganda daw yung mga soft bristles para mas gentle sa gums. So kung singawin din kayo kagaya ni DJ Robbie, that's probably the sign na magpalit na kayo ng toothbrush. Anyways, hindi yun ang ating usapan for the night. Dahil ang ating pong katanungan or ang ating question of the night ay, sa tingin mo, ang sukat ng ari ay nakaka-apekto ba sa isang relasyon?
1: What?
0: Yes, ka-vibes, yan mga ating pinag-uusapan for tonight. Kaya naman kung meron kayong kasagutan, opinion, or kung ano man ang gusto nyong sabihin, just message me sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. Anyway, speaking of your messages, let's read some of them. Okay, mula dito. Mula dito sa aring kapag si 54901. DJ Robbie, magandang gabi sa iyo. Mas nakaka-turn off kaya ang walang effort kaysa sa kahit anong suki. Yeah, so performance matters and size kind of matters din. Pero mas performance. Itong si 54901. Ganun pala, oh. Pero alam nyo ba, mga ka-vibes, share ko na lamang din, oh. So, hindi naman ako bata na, oh. I'm on my early 20s. I'm a young adult na. Kaya naman, minsan na pag-uusapan namin ang aming mga kaibigan, some of our experiences. Though wala naman ako ma-share. Pero sa mga may... sex life. Pati naman sex life ay ano na, pinag-uusapan na dito sa radyo. Pero yun ang nakaka-vibes. Some of my friends, eh, nakakapag-share sila ng nangyayari sa buhay nila. And some of my friends na women and feeling women. Oo, alam nyo na yun. Ay, gusto daw nila ay hindi masyadong mahaba pero mataba. I don't know why. What's the reason? Pero mas satisfying daw kapag mas mataba kesa mas mahaba. Ba? So, second emotion nyo yun, mag-react kayo doon, ka-vibes. Kung kayo ay umaagree sa aking mga kaibigan na mas okay daw kapag mas mataba kaysa sa mas mahaba. Or it's a matter of preferences. Anyways, huwag na natin yung pag-usapan. Okay, let's move on. Mula dito sa aring ka-vibes, si 7716. Basta hindi maliit ang pagmamahal.
2: Ooh, yeah.
0: Ayun naman pala. Maliit yan. Pero alam mo, mga ka-vibes, siguro yung pagiging maliit ang ari, I don't think na magmamatter siya if mahal na mahal mo yung isang tao. Pero personally, kung ikaw ay nakaka-experience yan, I don't know why, pero hindi ko naman na-experience. Pwede nang. O, magbigay tayo ng context na hindi ko po na-experience, ha? Pero kung ikaw na-experience mo na or may kakilala ka na nakaka-experience na may maliit na ari, it kinda matters pagdating sa how they present themselves, how they carry themselves, at sa kanilang self-confidence. Diba? Kasi kung maliit ang ano mo, magkakaroon ka ng low self-esteem pagdating sa kama. Nakuwento lang yun sa akin, mga kabayos. Wala akong experience, promise. Anyways, nabilis na naman siya. Anyways, mga kabayos, huwag ka ng pa-version. At mag-message ka na po sa ating hotline number kung gusto niyo pa masagutin ang ating question of the night. Nasa tingin mo, ang sukat ba ng ari ay nakaka-apekto sa isang relasyon? Mag-message ka na sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. Sabi naman na aning kapayos sa si Kuya Ruel. Good evening, DJ Robbie. Mula kay Ingagarin, ho. Ano garino? Diyos ko muna madidescribe pa eh. DJ Robby, good evening. Uy, naiiyak ako. Malaki nga, garino naman ang haba. Hey. Okay, maraming salamat, Kuya Roel. Okay. Keep it to yourself. Anyways, good evening din sa'yo, Kuya Roel. Yan nga pang pinag-uusapan natin, ha? Tingin mo, sukat ng ari ay nakaka-apekto sa isang relasyon. Anyways, mga kabayos, huwag ka ng pa-virgin. At inuulit ko po, ang ating hotline number is 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page. Kaya mag-message, it's GV99.9FM. Pero bago yun, let's go back and playing some oh-so-good vibes music para sa inyo, mga kabayos. Ito ang ating sunod na awitin, Like a Virgin by Madonna. Muli, this is DJ Robby, only here at GV 99.9.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Basing, basing!
13: Oo! Oh.
12: Paeg ka, uulan ng bigas?
13: Abay, oo! Para din ako bibili!
12: Pero, nakasako!
13: Ayaw ko na!
14: Hala? Joke pala yun?
13: Wow! Sabado na!
14: Wow! Gusto ko to!
13: Ay, siya! Ganado na naman ako!
9: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
15: Magandang morning sa ating piling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
9: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
15: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
9: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
14: Sabado,
9: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
15: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
9: Ganado ka

Ako po ay muling nagbabalik mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie.

0: listeners right now. Kaya sa ating Team Bahay, Team Online, at Team Kalsada, magandang gabi po sa inyong lahat. And you heard it right, mga ka-vibes. Radio is now online.
1: What?
0: Sa tulong po yan ang aming online streaming platform. Kung gusto niyo pong sumama sa kwentuhan 24/7, ay maaari na po, ano daw? Maaari na po yan, ka-vibes, sa tulong po ng aming online streaming platform. Bisitahin niyo lamang ang ating official Facebook page. It's GB99.9 FM. At nakalagay po doon sa aming pin post ang link patungo sa aming online streaming account. Hoy, alam niyo ba mga kabayos, sa aming online streaming platform, meron ang video. So kung gusto niyo pong makita kung gaano nga ba kasarap po, ang inyong mga pinakamaboritong DJs ay maaari din po doon kayo tumutok. And mga kabayos, kung gusto niyo rin pong makita kung gaano kalaki ang personalidad ni DJ Robin, ay bisitahin niyo po ang ating online streaming platform. Bahala na kayo kung paano nyo susukatin kung gaano kalaki ang aking personalidad dahil judgmental naman kayo. Oo, naman. Anyways, ang ano po pinag-uusapan ng Modernized Program ay medyo mainit. Sobrang controversial. At sobrang nakakainit. Ang ano pong question of the night, sa tingin mo, ang sukat ng ari ba ay nakaka-apekto sa isang relasyon?
1: What?
0: Yes, ka-vibes, yan po ang ating pinag-uusapan of 14-9 program. Kaya naman kung gusto niyo pong makasama si DJ Robbie sa kuntahan at sumama sa ating kwentuhan, ay mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, it's GB99.9 FM. And speaking of your messages, let's read some of them. English era, no? Na dito sa ating ka-vibes sa online streaming. Na namawala. Ito, mula kay Kuya David. Magandang gabi, DJ Robbie. Para sa akin, hindi kasi mas better pa din pag magaling sa performance. Listening all the way from Lucena, Quezon. Maraming salamat po, Kuya David, sa iyong message. And shoutout po sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Quezon Province. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oh. And sabi nga ni Kuya David na importante daw ang performance kesa sa size. Oo nga naman, you have to compromise. Kung hindi ganun kalakihan ang iyong, ang iyong dinadala. Eddie, mag-compromise tayo at mag-effort naman tayo, gilas-gilas naman pagdating sa performance kabayos para naman masatisfy ang iyong kasibig. Pero actually mga kabayos ha, maagree din naman talaga ako na hindi naman talaga usually nagmamatter ang size pero performance taas. Kung dahil Pinoy naman tayo, ang average size po according kay Google ng ari ng mga Pilipino ay 4 inches, which is not so malaki. Not so malaki, kung ano yan. Diba? So mag-compromise na lang tayo pagdating po sa ating performance. So practice lang ng practice. Ano, practice lang ng practice? Pero yun nga ka, guys, practice lang ng practice. Kasi nga, practice makes perfect. Over. At ito naman mula sa ating ka-vibes si 3157. Ang importante ay important. Wow. Ibisero din to si 3157. Oh. Marunong mag-effort at hindi puro dahilan. Ayan mga ka-vibes, huwag kayong puro dahilan. Kung matandaan at masakit ang to,

usapan na for tonight's program. Sa tingin mo ba? Ano ang usapan natin? Sa tingin mo ba, ang sukat ng ari ay nakaka-apekto sa isang relasyon? Okay, for your answers, once again, it's 0926 ha. 0798708 or it's GB99.9 FM po sa ating official Facebook page. Naiintindihan? Very good, children. Anyways, magbalik-tugtugan na po muna tayo mga kabahibs at sa akin pong pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yun, sana makamit mo na ang tunay na ligaya. This is Ligaya by MRLD. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GB 99.9.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Station, GB 95.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
6: And welcome back to my program, everybody. You're still listening. Sa inyong pinakamaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Alam nyo, sobrang sakit na nung singaw ko. Sana this weekend, or weekends, kasi dalawa, Saturday and Sunday. This weekend, this medyo kumaling na yung singaw natin, mga ka-vibes. Ipagdasal nyo ako, ipag-pray nyo ako. Anyways, ladies and gentlemen, ang ating pinag-uusapan for tonight's program ay ang atin pong katanungan na sa tingin mo, ang sukat ba ng hari ay nakaka-apekto sa isang relasyon?
7: What?
6: Yes, mga kabas, kaya naman kung meron po kayong kasagutan na opinion or violent reactions or kung ano man gusto nyo sabihin kay DJ Robbie, bukas-bukas mo ang ating hotline number for that. Just message me sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9 FM. O kaya naman mga kabayos, mag-message po kayo sa aming online streaming platform. It's GV999.live. Yes po. Sa tulong po ng aming online streaming platform, maaari nyo na pong subaybayan ang inyong mga pinaka-paboritong DJs 24/7. And mga ka-vibes. And speaking of our online streaming, basahin natin ang mensahe ng ating ka-vibes sa si DJ Honey. Kasi DJ Honey, bakit nang i-sorbo na may programa? Sabi niya dito, DJ Robbie, shoutout mo ako. Meron ako meet and greet dito sa Alabang. See you mga ka-vibes. So, sa talaga na singaw ko. So mga ka-vibes, sa mga lahat po ng mga ka-vibes natin na papuntang Alabang, sino kapunta po doon si DJ Honey, huwag na po kayong tumuloy. Sa mga ka-vibes po natin na may planong pumunta at magala sa Alabang, nandun po si DJ Honey, huwag po tayong tumuloy at huwag siya po ay ating nakita, iwasan na po natin. Okay, ingat ka DJ Honey. Okay. Okay, next. Let's move on. Mula naman dito sa ating ka-vibes na si 5312. Hindi po talaga. Ano? Kapag mahal mo ang tao, hindi lang physical ang tinitingnan mo. Okay, maraming salamat 5312. And alam niyo mga ka-vibes, sa taon naman yan, kapag mahal mo ang isang tao, hindi laman ng brief. Ang tinitingnan mo, bagkos ang tinitingnan mo dapat ay ang kanyang laman ng bank account. Laman na ka din ang kaulooban ka, vibes, diba? Kung totoo nga ba ang kanilang nararamdaman, kung malinis ba ang kanilang intention bago kayo sumabak sa isang relasyon. Relasyon. Girida ka, bet, mistress number 2, relasyon. Relasyon. Anyways, mula dito naman sa ating ka-vibes si 2167. May mga tao talaga may preferences at okay lang basta may respeto. Okay, maraming salamat 2167. Oo nga naman mga ka-vibes, mayroon naman talaga tayong mga preferences sa bawat isa, kung anong mga gusto natin sa buhay. At yun ay very subjective and opinionated. Kung anong aking gusto sa buhay, probably iba ang gusto mo sa buhay. So, magrespetuhan na lang tayo, ka-vibes, ng ating mga opinion at ang ating mga pagkakaiba-iba. Pero sa usapin po nito, sa usapin ng sex, sa palagay nyo ba mga ka-vibes, na ang sexual compatibility ay nagmamatter pagdating po sa isang relasyon. Oh, sobrang lalim nun. Diba?
8: Wow!
6: Well, kung naisip ko lang siya, pero kung si DJ Robbie ang sasagot sa aking sariling katanungan, I would say na hindi siya nagmamatter. Magmamatter lang siya if walang marunong mag-compromise. I believe kasi mga ka-vibes na kapag ang isang relasyon, even though naghahanap ka rin ng kalinga at kaligayahan sa kama, oo. If hindi ka marunong mag-compromise, hindi na nga ganun kalaki ang iyong nilalaman ng iyong brief. Diba? Hindi na nga masyadong pasabog ang iyong performance. Ay medyo tagilid tayo dyan, kabay. Kapag mo naman tayo mag-compromise sa isa't isa para makapag-satisfy tayo ng ibang tao at ang ating karelasyon. Wow! Kung hindi ka marunong mag-compromise at hindi ka marunong mag-adjust at mag-effort, probably hindi karelasyon ang para sa'yo. Oy. Kasi alam niyo mga kapag, sa pagpasok mo sa isang relasyon, it's a matter of a lot of decisions, it's a matter of a lot of adjustments, it's a matter of a lot of compromisation with each other. Okay naman. Alam niyo, minsan may wisdom din ako, DJ. Si DJ Robby, pero minsan lang yun. Minsan, kalokohan lang din naman si DJ Robby. So, bahala na kayo. Mag-filter out kung alin doon ang inyong itetake as advice at i-filter out at itetake bilang kalokohan lang. Anyways, mga ka-vibes, yan nga po, nagtatapos ang aning question of the night na sa tingin mo, ang sukat ba ng ari ay nakaka-apekto sa isang relasyon? For your answers, once again, mga ka-vibes, it's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, kaya mag-message, it's GB99.9FM. And later on, babasahin ko pa rin po ang lahat ng inyong mga messages. Pero bago yun, let's go back and playing some Oh So Good Vibes music para sa inyong lahat. Para po sa ating sunod na awitin, this is The Edge of Glory by Lady Gaga. Muli, ako po si DJ Rami. Only here at GV99.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Ayaw ka na.
3: Ala, joke pala yun.
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
6: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
7: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan
8: ang layas?
9: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asman?
10: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
0: Eh, di makijam with DJ Yeah.
11: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
0: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
11: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
0: Sa programang, ang tanong.
12: Ala eh, paano?
0: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
11: Only at your number one good vibe station, GV 99.9. Your good vibe.
3: Paano nga yun?
13: GV 99.9. Your good vibe. GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right.
0: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air, it's Berkada Vibes with DJ Robbie. At mga ka-vibes, eto na nga ha, ito na po ang huling push natin dito po sa ating programa for tonight. I know, naluluka kayo mga ka-vibes. Siyempre, darating na po ang weekends at hindi na muli makakasama si DJ Robbie. Okay lang yan, it's time na magpahinga tayo mga ka-vibes para mamiss nyo naman si DJ Robbie. Hindi ba na yung araw-araw tayo magkasama ka-vibes? Ano yun? Diba? Tignan nyo ba ang nanay at tatay ko? Okay naman. So, eto na nga mga ka-vibes ha. Kayo dito sa aning ka-vibes na si Kuya Rowell, may message siya kay DJ Robbie. Sabi niya, matraffic doon DJ Robbie sa Alabang. Andon pala si DJ Honey. Ikain na lang natin yan, DJ Robbie. Duty tayo now kasi magandang gabi po sa inyo, Kuya Rowell. And a happy eating po sa inyo. And yes, mga ka-vibes, si DJ Honey po ay nasa Alabang. So, para sa lahat po ng ating mga ka-vibes na pupunta ng Alabang, please, huwag na po tayong tumuloy. At kung makakasalubong po natin si DJ Honey, please, tumayo po tayo sa kanya. Good evening po sa iyo, DJ Honey. Anyways, mga ka-vibes, ha? Ngayong gabi nga po ay pinag-usapan natin ang ating usapin tungkol sa relasyon. Yes, relasyon. Kirida kabit, mistress number 2, relasyon. Hindi. Dahil lang rin ang tanongan po ay sa tingin mo ang sukat ng ari ay nakaka-apekto sa isang relasyon. Yan po ang ating usapan for tonight. Marami tayong inputs na nakuha mula sa inyo mga ka-vibes na hindi pa na talaga nagmamatter ang size. Mas importante pa rin ang performance. Thoughtful, napaka-sobrang informative, punong-puno ng wisdom ka-vibes, hindi talaga nagmamatter ang pagmamahalan, eh, no? Mag-goss ang performance. Okay, pero mga ka-vibes, kung alam mo naman na medyo may kaliitan ang iyong dala-dala sa iyong brief, sana mag-compromise naman tayo at mag-effort po tayo sa ating performance. Siyempre, importante din po para sa ating mga kasiping, para sa ating mga girlfriend, asawa, nililigawan. Ano yun? Kasi sabi nililigawan. Diba? Importante pa rin po sa ating kasiping na makikita nag-e-effort tayo para masatisfy natin ang each other ka-vibes. Oo. Anyways, mga ka-vibes, oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:43 in the evening. And mga ka-vibes, yan na po nagtatapos ang ating programa for tonight. Maraming salamat po sa tumuto kanina pang alas 1 hanggang ngayon mag-alas 9 ng gabi. Bukas bumuli. Sa Lunes bumuli. Ay makakasama niyo si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Kaya naman po sa aking bye-bye song, ito po ang awiting ang huling album po by Eraserheads. Mga vibes, enjoy the rest of the weekends. And stay safe, ka-vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Diretso ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9. When the glitter fades and the walls won't hold, 'cause from that rubble what remains can only be what's true. If all was lost.

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay!
1: Rentahin na!
2: Renta!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatinde,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes,
1: 30
2: anyos. GV99.9.
0: This is GV99.9. GV99.9. 30 na!

0: nakaka-radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes. Aww.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe yan.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Robby!
4: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9. Whoa!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: GV

0: Hello, hello, hello. Lakas mo konti. Para marinig tayo sa Bulaknin. Sige pa, konti pa. Yan, magandang, magandang, magandang morning po sa inyong lahat. Alas 6:15 na. Grabe, gising na ba kayo? Oh, dapat gising na kayo Sabado ngayon. Unang araw ng Agosto. At sana po kayong lahat ay handang-handang harapin ang dala ng Agosto. Kapatid, konti pa nga para masaya. Hindi, hindi yung bed, yung ano lang. Yung ito lang, oh, yung bed, babawasan natin ang bed. Oh, pakilakas lang rin. Okay, yan. Medyo nag-a-adjust ho kami sa aming bagong bahay. May bagong bahay talaga. Ito po si DJ Ronnie, kasama si Miss
1: Jessa.
0: Oo oh, nga, but kay Miss Jessa, maganda yung kanyang sound. Sa akin nawawala yung isa. Oh, no. Ganyan po talaga pag Sabado, masaya kami dito. Oo, oh, oo. Oh. Kumusta ka na, Miss Jessa?
1: Yun mo, last day ko kahapon.
0: Last day mo na ngayon?
1: Kahapon.
0: Ah, kahapon. Sa... Pero ikaw, yung last day mo sa huntahan, for the meantime, ay sa ano?
1: Hindi ba po maayos?
0: August, well, more or less August 16, di ba?
1: Yeah, yes.
0: Kasi syempre, pasukan na po ng mga college students. Kaya medyo mag-a-adjust din po ang, syempre, yung kanilang mga oh, paki-under ng konti yung bed mo, Bob. Sige pa, sige pa. Yan. Para at least ano, naririnig kasi sabi ng mga kahuntahan natin. Aba, ang lakas ng tugtog, kasi bingi. Oh, ayan. So, medyo under lang ang bed para bed siya. Oh, so, kumusta ang preparation mo sa college, pagbabalik sa kolehiyo? Miss Jessa?
1: Ayun po. Doon pa rin sa certificate kaso hindi ka pa po tapos this August 15 siguro.
0: Yo.
1: Nakuha ng certificate.
0: Siyempre po, kasama namin on the side ang gwapo, ang maaasahan. Ayan, siyempre at laging on the go sa kanyang mga daigdig. Si Papa P. Oh, Papa P, konti pa dito kapatid. Sa volume ng aking. Yan, yan. Tumama, ang sarap, Papa P. Oras na natin, Miss Jess, ha?
1: 6:18
0: ng umaga. At as usual po, maraming dalang kwento si Miss Jess sa inyo. At si Papa P ho ay handang-handa sa kanyang napakagandang mga musika. Kaya heto na po kami at ang aming pangkat ay ready na. Siyempre si Pula nandyan na sa labas. At si Moises ay meron na namang ka-text. So, ito po ang inyong huntahan, back-to-back huntahan. Meron tayong kakwentuhan po sa ating mga kaibigang persons with disabilities na humahata o sa kanilang mga selebrasyon. Ha? Halimbawa, yung Batangas City Government ay nirecognize ang kanilang mga establishments na nagbibigay ng pagkakataon para po sa magbigay ng hanap buhay sa persons with disabilities. Parang GV99.9 lang yan, di ba? Ang kanilang PEG, okay? And of course, marami pong nangyayari sa paligid. Siyempre, sa national issues ay nangunguna pa rin yung impeachment. Ano ba mga headlines natin na bibigay mo sa kanila, Miss Jessa? Give them the headlines of your stories hanggang alas 9. Go ahead.
1: Siyempre po, kung ano yung nangyari nung Monday, so nakon ating presidente, kung ano yung Juan Marcos address and miss in his
0: lakas mo daw yung boses. Ulit, pag-aayo mong ila.
1: So, siyempre po, yung sauna po nangyari nung Monday ng ating Pangulo.
0: Yan.
1: So, yung ano po yung mga na-address at na-miss niya sa kanyang sauna.
0: Yun. So, okay. Siyempre, nag-sauna ho ang presidente. Nang sabi nga natin nung linggo, sana yung sona, hindi sana. Di ba? Kasi magaganda yung mga pronouncements. Magaganda yung mga pronouncements, oo. Ng Pangulo, lalo na po yung systems lost. Oo. Yun daw systems lost, mamaya pagpulungan natin yan. So ano pa ang inyong mga, ano pa mga headlines mo, ma'am? Laksi ang boses para marinig ka sa Atalisay. Go!
1: Ayun yung 40 plus guide to fitness and training.
0: Ano? 40?
1: 40 plus.
0: Fort,
1: guide.
0: Ah, yung mga... Sabi kasi, Papa P, tumingin kasi... Yan. Life begins at 40 daw. Ha? Kaya may mga tips po si Miss Jessa later on kung ano yung mga dapat gawin ng mga 40. Sabagay, tayo 30 pa lang tayo, no? Papa P? 30 pa lang tayo. So, ito ay para sa mga 40. Pero hindi naman masamang makikinig na rin yung gaya naming 30 pa lang, no? So, mamaya po, pagpasadahan natin yung ilang mga health tips na yan. Lalo na ngayong Sabado, marami nagja-jogging. Ang nakakatuwa kasi, may mga kakahuntahan tayo na habang nagja-jogging sila, nakasalpak yung headphone sa tenga, yung earphone sa tenga. Earphone nga, di sa tenga, di ba? Nakasalpak yung earphone sa tenga at nakikinig, nakikipaghuntahan kay DJ Ronnie at Jessa at Papa P, di ba? So, thank you very much po sa inyong pagbibigay ng pagkakataon sa atin na marinig po yung punto de vista, points of view ng inyong DJ Ronnie. Siyempre, welcome na welcome din ang inyong points of view, siyempre. Dahil huntahan nga po ito eh. Pag ako lang, pag kami lang ho nadaldal, aba hindi po huntahan yun. Monolog. So, we need your points of view, we need your side of the story. So, kung gusto po ninyong sumali sa amin, ang amin hong text line number
1: 0926-079-8708. Once again, 0926-079-8708. Well, ang FB Live ay GV99.9 FM.
0: Bakit nawawala daw ang iyong... Sabi nila ba? Ba't si Miss Jessa pagka ano... nawawala unti-unti. Ano yun? Ulit-ulit daw yung text line number na consistent yung boses. Go ahead.
1: 0926-079-8708. And FB Live, GV99.9 FM.
0: Yun. Oh, kaganda naman pag malakas eh, Edika. Sige, oras natin.
1: 6:23
0: ng umaga. At baka po nalilibang kayo, ha? Unang araw na po ng Agosto ngayon. Ang bilis ng panahon, ikawalong buwan na sa taong 2026. At ngayong Agosto, sinasabi nila, dito raw po yung transition month eh, di ba? Pagkatapos ng August kasi, Papa P, anong sunod? September, kakanta na si Jose Marichan. Oo. Ibig sabihin, itong August po ay transition from... ito yung papunta na sa last half of the year. Ito po yung sinasabing pagka pumasok na yung September, ito na, masigla na uli ang lahat. Masigla ang kalakalan, parang iba na yung momentum ng mga tao. Kasi looking forward for Christmas and New Year, yeah? Kaya itong August, medyo parang ito yung transition period. Yung iba, sinasabi, naniniwala ka ba doon, Miss Jessa, na August daw ay medyo, anong sabi ng iba, malas na buwan?
1: Wala pong nabalita, but why?
0: Wala namang ginawa, unang-una, wala namang ginawang malas ang Panginoon. Tayo lang mga tao ang naglalagay ng mga kung ano-anong level sa ating taigdig, no? Lalo na kung hindi natin nakukuha yung gusto natin. Pero yung sasabihin na, nako, malas ka ngayon, sir. Wala akong ganong ginawang, wala pong araw na ginawang malas ang Panginoon. Ha? Kaya yung po mga ganong negative vibes, huwag ninyong i-entertain sa buhay nyo. Kaya nga dito kayo sa GV dahil kami ay good vibes. Ha? So, yung iba ay lumipat ng August. Yung iba ay magbukas ng negosyo pag Agosto. Nako, ina-Agosto. Bakit wala kang pera? Ina-Agosto kami. Diba?
1: Kaya pala sabi ni Mama, ayaw niya lumipat ng August.
0: Ayaw lumipat ng August. Marami mga pamahiin ang mga hangal pag ganitong Agosto. Hindi po totoo yun na ganyan. Wala akong kwan. Marami kasi tayong ina-associate na pag tayo nag-fail, kung sino-sino papapi ang sinisisi natin. Pero kasi yung mga failures natin, tingnan ninyo, yung mga kabiguan ninyo nangyari sa inyo. I-analyze niyo at at the end of the day, parang, nako, ako nga palang may kasalanan. Eh kasi, tayo mga tao po, hindi tayo maamin, Papa P, eh. Ang gusto natin, meron tayong nababato ng ating kamalian. Meron tayong nasisisi sa ating ginawang mali. Diba? Halimbawa, puntahan natin, Papa P, ang example ng Bible. Papa P, agang-aga, Papa P, ha? Puntahan natin ang ehemplo ng Bible. Si Adan at si Pero ba tayong gano'n, Papa P, yung alam mo na, mahal mo na, alam mo yan? Eh, ba't Adan? Eh, ba't tayo yung gano'n? Ah, hanapin mo nga yun, hanapin mo nga yung Papa P. Patugtugin natin yan. Sa Bible po, di ba? Kaya nawala daw, kaya raw, ang kwento, kaya raw nawala ang tao sa, kasi noon daw nilikha ng Diyos, ang tao, nandun daw sa isang magandang halamanan, sa isang magandang garden. Ang tawag daw po doon ay Garden of, ano? It's just a Garden of Eden. Yeah, Garden of Eden. Doon daw, ayon sa Biblia, doon po unang nanirahan ang mga unang tao sa mundo. Oo. Ano oras sa Miss Jess, ha?
1: 6:26.
0: Sige, pero pag nabitin tayo mamaya, itutuloy natin yan. May mga hanap buhay po kami. May mga commercial ta. So, yung unang tao, si Eva at si Adan. Diba? Si Eva at si Adan. At sila po ay napaka, kumaga binigyan, parang all-in-one, Papa P. Nung si Eva at si Adan nandoon sa Garden of Eden, lahat na nandoon, lahat ng prutas, lahat ng hayop, lahat ng hindi na sila, wala na silang gagawin kundi magtanim. Siyempre, kasi gusto ng Panginoon, nagtatanim at nag-aalaga tayo ng halaman, nag-iintindi ng mga hayop, at ibinigay sa tao ang pamamahala sa mga yon. Diba? Sabi ng Diyos, oh, kayo bahala dyan. Kung anong gusto nyo gawin dyan sa mga, sa tubig, ang ganda ng mga halaman, ano? At kayo ang bahala dyan. No? So, anong nangyari? Bakit nagkaroon ng sisihan? Ayan. So, meron po kasi sinabi si Lord na huwag gagawin ng tao. Huwag gagawin ng dalwa, ni Eva at ni Adan. Sabi ni Lord, oy, kayong dalwa, pwede lahat gawin ninyo maliban sa kainin ng isang punong ito. Kasi pag kinain nyo ang punong ito, kayo ay malalason. Kayo ay magkakaroon, magiging susi ito ng pagkawala ninyo sa halamanan. Eh, ang kulit. Di ba? Ay, ang kulit ni Eva. Anong nangyari? Mamaya, ikikwento ni Jessa, ikikwento ni Miss Jessa kung bakit, sinong may kasalanan, kung bakit nawala ang tao sa halamanan, no? Sa Garden of Eden. Ah, okay, ito po ang GV99.9. Kayo ay nasa back-to-back huntahan dito lang sa nag-iisang Good Vibe Station, GV99.9, your Good Vibe.
2: GV99.9. Your good vibes.
3: Your good vibes.
4: Your good vibes.
2: Your good vibes.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, Mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
11: Barangay Marawi.
9: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
12: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
6: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa family.
11: Bossing, bossing!
12: Oo! Oh.
11: Paeg ka, uulan ng bigas?
12: Abay oo! Para din ako bibili!
11: Pero, nakasako!
12: Ha! Ayoko na!
13: Hala! Joke pala yun!
14: Alam mo ka! May kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
15: Ha? Bakit?
14: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
15: Ay siya, sino ganyan?
14: Si DJ Ronnie.
16: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
15: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
14: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
15: Tuwing Sabado at Linggo,
14: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!
0: Hello! Sige pa kapatid. Magandang morning po uli. Oo, at alas 6. Anong oras na natin, Miss Jessa?
1: 6:34 ng umaga.
0: 25 minuto bago mag-alas 7 ng umaga po. Nako. Mamaya yung ano nangyari? Bakit nawala ang tao sa Garden of Eden? Ayan, ha? Baka alam niyo yung sagot. I-text nyo sa amin sa... Anong text line natin, Miss Jessa?
1: 0926-079-8708 and FB Live, GB 99.9 FM.
0: Oh, babain ng konti papa pi ang ating ano, dog. Tapos paki-up mo yung aking dito sa. All right. So, yun. Alamin natin mamaya yung bakit nga nawala yung tao sa Garden of Eden ayon sa Bible, no? Ano nangyari? Anyari, ba't nawala ang mga tao sa Garden of Eden? Alam niyo siguro ang ganda, ang sarap ng buhay natin kung nandun tayo sa Garden of Eden, di ba? Kasi siyempre, nandun na lahat, sir. Andun na yung masasarap na prutas, mga maganda, mga hayop na ready to katay. Pwedeng i-slaughter natin at mag-enjoy tayo doon, no? Pero sabi nila, kaya lang, meron na bang microwave noong araw? Meron na bang mga convenience noong araw? Kasi nakakalungkot ngayon, di ba? Ikaw, Miss Jessa, halimbawa, given the opportunity, gusto mo ba yung buhay ng papa mo na nangingisda kayo tapos andun kayo sa pulo. O you'd rather stay here dito sa Kapatagan na may kuryente ka, meron kang lahat, meron kang... Ano ang pipiliin mong given the choice?
1: Kung, dream life ko po talaga sa nature ako. Mas gusto ko po, siyempre.
0: Ulit nga, pakilapit.
1: Ang dream ko po talaga is magtayo ng bahay sa isla. Kasi tahimik po siya. Ayoko na masyadong usok na po dito sa city.
0: So gusto mo talaga yung parang quiet life lang?
1: Yes po. Ang problema lang po kung nagstay naman ako dun sa mga na mababa, low life lang, baka naman makuha ang lupa.
0: So ibig sabihin, kung may binatang magtatangkang mangligaw sa iyo, hindi ka naman maluho?
1: Hindi naman po. Kasi hindi naman ang gusto ko. Pero ang problema kapag bumuo ka ng pamilya, tapos ganun na yung pagkakita mo, parang hindi siya sapat.
0: Anong pamilya ang gusto mong buuin? Anong...
1: In case, in the future.
0: Oo, siyempre naman. Hindi pa naman ngayon
1: nag-aaral. Mahirap po magpaalala ng bata. Magastos.
0: Pero kung halimbawa, yung isla mo ay nakasolar. Nakasolar kayo, ganyan. Tapos, kompleto sa mga, yung hindi naman kompleto, kundi may access ka sa mga amenities. Okay na sa isla talaga type mo.
1: Yeah po, masipiliin ko din po talaga dun. Kasi I'm not type of person talaga na want attention and want to be in the city.
0: Kahit na bumabagyo. Medyo mahirap ang buhay daw sa island pag nabagyo, di ba? Pagka yung, alam ba?
1: Pero, pong delikado.
0: Hindi, so far, nung nasa pulo kayo, ano yung pinaka-dangerous situation na natatandaan mo?
1: Siguro po, although hindi naman naranasan yung vulkan nung sumama po yung vulkan kasi wala kami that
0: hindi,
1: time.
0: You set aside the vulkan, yung mga saka na yung vulkan, yung mga the usual na typhoon season, syempre, ang Pilipinas ay nasa time, mabagyo tayo eh, di ba? Talagang bahagi ng buhay natin ang bagyo, no? So, paano yung ganon pagka maalon?
1: Pag maalon naman po is hindi po inabot yung bahay namin. Siguro mahihirapan lang po na bumiyahay pagka walang stock ng food. Yun, mga ganon po siya.
0: Alright, so given the said situation, prefer mo pa rin sa island, sa isla?
1: Bihira mo naman bumaliyo, why not na? Kesa naman po sa Manila, di ba? Bahari naman po. Parang same thing, pero at least mas malinis dun sa isla kesa
0: Manila. Okay. Kahit na walang kuryente?
1: Yes po. Pagdudong po kami, ang nyari po doon, di ba po, bahay-bahay siya.
0: Oo.
1: So parang kami, parang may specific na bahay doon. Dito yung horror, dito yung comedy, dito yung barila.
0: Ano may gusto sabihin niya?
1: May specific pong bahay talaga na pupuntahan kayo.
0: Kapag
1: gabi po, nandun po nanonood. Kasi syempre, mahal din ang gasolina. Sa gasolina po.
0: Kumbaga, yung mga kapitbahay, doon sa mga bahay na may TV, kasi may generator sila, doon nanonood, nakikinood ng TV.
1: Yes po, ang dami mo talagang tapos. Okay lang po sa kanila lahat. Nandun, umpukan lahat.
0: Ano yung may bayad?
1: Wala po, syempre.
0: Walang bayad? Paano yung bumibili ng generator? Yung gas, lugi naman yun.
1: Kasi sila rin naman po yung nanonood.
0: Oo nga, pero...
1: Napapanood lang sila, generous, gano'n.
0: So generous, ha?
1: Opo. Ano na po talaga sa pulo yun dati?
0: Yun ang isa sa kultura doon sa inyo.
1: Yes,
0: pero anong tingin mo? Di ba dapat pag nakikinood ka ng sa bahay ng may bahay, unang-una, dapat man lang yung pinambili ng krudo nung nagbabayad na sa generator ng krudo, dapat man lang, di ba, merong ano?
1: Hindi ganun. Ewan ko lang po nung umalis na kami. Naging business-minded na sila magbabayad na gumanoon.
0: Pero dapat, hindi ba dapat ganun? O okay lang yung, kasi ako ha.
1: Siguro po sa ano rin po sila, yung po, magkakaibigan naman po doon. So parang kapag may emergency, yung iba kasi po walang baka. So yung tulungan din po. Ibang way of help, hindi siya pera.
0: Pero ako, halimbawa ako ayoko ng maraming magulo. Okay lang naman ako yung pag may okasyon, ganyan. Pero yung everyday life na hindi ka na makapag-enjoy ng tahimik na panonood ng TV o pakikinig ng radyo o magkwentuhan kayong pamilya kasi ang daming asungo.
1: Pero nakadepende na rin po yun sa inyo kasi in the first place naman
0: Ikaw okay lang na gano'n.
1: Nung kami, syempre, may TV din naman po kami, pero minsan lang kami mag-open doon. Medyo na ano lang po ako, may ilang na, kumbaga, may ibang tao.
0: Yun nga.
1: Ayun nga po. Eh di nangyari, tanghali kami nag-o-open.
0: Ah,
1: oo. Tanghali po, busy ang mga tao. Pagkagabi, yun talaga yung time na watching time.
0: Sabagay, alam mo, iba-iba talaga eh, di ba? Meron, ewan, hindi ko alam kasi parang siguro sa kulturang Pilipino lang yon or sa atin lang mga middle lower middle class, no? Sa, well, ako, I belong to a lower middle class strata, kumbaga, no? Kaya ako hindi ako sang-ayon doon sa nakikinood na ng TV, no? Aabuti ng tanghalian, makikikain na din. Tapos hindi naman sa katapong,
1: di ba, pero po,
0: nakikikain, mga ganon, di ba?
1: Di ba po yung mga movie dati, yung mga barilan, inaabot po ba ng ilang oras yun? 2 hours?
0: Dalawang oras. Oo, kaya nga, doon nakaabuti ng merienda, doon nakaabuti ng hapunan, ganyan. Ay, hindi lang isang araw-araw kung minsan, di ba? Pero alam mo sa ibang bansa, di halimbawa ay kainan na, no? Kumakain sila, nandun ka lang, nood ka lang ng TV, kumakain ka. Hindi nila laging gawin na mag-alok. Kumbaga, yung pamilya, kumakain. Eh, hindi ka naman kasali eh. Kaya hindi ka nila inaalok. Ganon. Eh, pero dito sa atin, hindi pwede, di ba? Kasi nga, kulturang Pinoy. Iba yung kultura natin sa ibang ano.
1: Kaya saka iba din po yung bahay doon. Kasi syempre po, may freedom of space din naman po kami. Kasi nga, wala naman po kami binabayaran doon sa lupa. So, parang, yung mga tauhan din sa mga lalaki, kaya nila magtayo kung gano'n man talaga yung gusto nila. Malawak po lagi yung mga kusina.
0: Oh, or kasi hindi naman kayo, hindi man kayo nagbabayad sa lupa. Anyway, talagang gano'n. But sa, yun nga ang uniqueness ng buhay natin sa Pilipinas. Well, sabi nung iba maganda, sabi nung iba hindi. But kung ano man po yung napapagpulungan lang ho kasi dahil sa iba-iba na nga po ang kultura natin. Maraming mang sinasabi, halimbawa, yung ibabalita ni Jessa na tungkol sa internet, sabi ng pulis, basahin mo nga yung item na yan tungkol sa social media, kapatid.
1: So, pinag-aaralan nga po yung pag-hate sa paggamit ng social media ng mga kabataan noon. So, sabi ng PNP, is ang posibilidad na higitan ng paggamit ng social media ng mga
0: papapipaki-adjust mo nga yung kanya.
1: Bahagi ng pagkapalakas ng seguridad sa cyberspace. So, lumutang nga ang panukala sa sinagawang 40 point Asian na Paul Conference kung saan nalakay ng mga lider ng pulisan Southeast Asia ang lumalang banta sa seguridad na kinakasangkutan ng mga kabataan at ng mga online platforms.
0: Okay.
1: So, ayon kay PNP Chief Police General Jose Delancho,
0: yes,
1: naayos nilang pag-aralan ang sistemang pinapatupad sa Australia sa kung saan may mga batas na naglilimita sa paggamit ng social media,
0: okay,
1: sa mga minor de edad.
0: Okay.
1: So, kasama na rin sa tinalakay sa komprehensya ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City, kung saan yung mga kabataan ang masangkot. So, dagdag ni Narcotes, matapos ang pakikipagpulong sa mga kinatawa ng iba't ibang bansa, nakita nilang may mga umiiral na batas,
0: mm-mm,
1: na maaari nilang maging batayan sa pagbuo ng mga pulisya na maaaring patubad din dito sa Pilipinas.
0: Yun. Kaya nga, ang sinasabi nga natin, di ba, yung pagkakaroon ng pagbabago nung araw, siguro, ng mga sinasabi mong nakikinood sa kapitbahay, ganyan, ngayon naman hindi na eh. Kung dati nakikinood sa kapitbahay, ngayon nakikigamit na lang ng wifi. Di ba? Oo. Kaya sabi, pagka daw mabait ang kapitbahay, walang password ang wifi. Oo. Para naman libre yung kapitbahay na makigamit ng wifi. Yun, again, that's another panggugulang because nagbabayad yung mga tao ng wifi. Nagbabayad sila ng mataas na plan para maganda ang kanilang signal. Di ba? Eh, ito namang si kapitbahay, eh nakikikamit ng wifi. Ganyan. Hindi ba nagbabayad? Ganon tipo, di ba? So, yun ang kultura ng Pinoy. Yun tayo eh, no? Na sabi ng iba maganda, sabi ng iba hindi. So, iba-iba rin po ang taste natin. Iba-iba rin ang pagtingin natin sa nangyayaring pagbabago sa ating sitwasyon. So, kayo po, anong tingin nyo doon? Sabi ng iba, pagbawalan ng mga kabataan sa social media, sa Australia ngayon po, sa buong Australia, na ginagaya po ng ibang bansa. Gumaya na rin yata yung United Kingdom, gumaya na rin ng ang France, no? At pinag-iisipan na rin ng ibang European countries na gayahin ang Australia. Ang uso po ngayon sa Australia, bawal na po sa Australia ngayon ang social media sa edad 16 pababa. 16 years old and below, hindi na sila allowed. Very restrictive ang paggamit nila sa social media. Ano sa palagay mo, ikaw, you're a person of this present generation. Payag ka ba doon? Pagbabawalan, kumbawa yung mga kabataan, pagbawalan sa social media.
1: Since iba na rin naman po ang panahon ngayon, iba-iba na yung nangyayari. May sa mga minor de edad na kaya atin na gawin yung mga ganun.
0: Oo.
1: So parang mas maganda nga na itigil muna.
0: Bawalan muna.
1: Pagbawalan sila
0: bawalan muna ng konti.
1: Paggamit kasi nga, iba na ang utak ng mga kabataan ngayon eh.
0: Ah,
1: iba na rin
0: naman
1: ang matatanda kung ano yung pinapagawa.
0: Oo, di ba? At mas matatapang ang kabataan ngayon kaysa sa katatandaan, di ba? Umamin ka. Kung sumagot ka sa hindi. Mabait po si Miss Jessa. Pero bakit nga ba ganun, Miss Jessa? Parang, nung panahon namin ni Papa P, nung panahon namin ni Pula, halimbawa, kami na Lared, nung araw pag sinabi ng tatay namin na uwi na, ganyan, uuwi na kami. Pero kayo ngayon mga kabataan, bakit pag kayo ngayon ang pinagsabihan ng ang galing yung sumagot?
1: Siguro depende rin po yung way ng pagpapalaki sa amin. Sa example, di ba meron pong takot sa papa, meron hindi naman takot sa mama. Mm-hmm. So kung alam nyo mabait yung mama nyo, parang ang nangyari ba, nakasanayan nyo na bata pa lang kayo ganito na freedom na makapagsabi kung ano din yung side mo.
0: Oo, di ba? Kaya ngayon, tinan nyo yung mga balita, isang guro ang ginulpi ng mga mag-aaral, mga ganun, no? Kumbaga, this reflects the value na meron tayo ngayon sa ating paligid. Ngayon, ngayon, of course, andiyan pa rin naman yung mas takot ang mga bata sa guro kaysa sa magulang. Kung tutuusin, ang magulang ang nagbibigay ng allowance. Ang magulang ang nagbibigay ng damit na sinusuot ninyo, ng pagkain na kinakain. Pero bakit mas takot ang mga bata sa guro kaysa sa magulang, Miss Jessa?
1: Takot ang mga bata sa guro?
0: Kaysa sa magulang, oo. Ikaw, hindi ka pa takot sa teacher mo?
1: Lang po, syempre po kasi, ganito nga, hindi namin kilala. Kasi
0: sino?
1: Mas kilala po namin ang magulang namin kung paano sila mag-react. Kaysa po sa guro na kung ano lang yung pinapakita nila sa pagtuturo nila. Yun po. Nagdedepende sa kung paano siya magturo. Kung strict ba siya, mababait siya, o pwedeng kaibiganin, or ganun.
0: At saka tanggapin natin, yung guro, yun ang nagbibigay ng grades.
1: Yes,
0: pagka inaway mo yung guro, mababa ang iyong grades.
1: Kaya nga uso yung pagkaibigan sa sip-sip, gano'n.
0: Ay, oo. Kaya ngayon, kaya ang ginagawa ng ibang magulang, alam mo, ito, naging usapan ito sa, sasabihin ko na, naging usapan ito sa kantin. Nung may kantin pa ang Kapitolyo po ng Batangas, may mga nakikwentuhan po doon, mga empleyado. Empleyado po ng isang department na kumakain ng almusal. Ay, ang lalakas po ng kanilang boses, sabi na, Mare, ano kayong maibigay sa teacher ko para pumasa naman ang anak ko? Kumbaga parang tanggap na nila Papa P na kinakailangan regaluhan mo yung guro para pumasa yung anak mo. At ang lalakas pa ng loob na, "Hoy, ikaw mare, anong binigay mo? Ba't pumasa yung anak?" Para bang tanggap na nila yung kultura sa eskwelahan na kung gusto mong pumasa ang anak mo, bigyan mo ng regalo yung guro. Di ba? So parang medyo, anong binibigay nun? Anong ibig sabihin nun? Sa DepEd, yun din ang kalakaran, yun ba? Kaya ba pag may darating na supervisor o kaya may darating na bisita ang guro, ang eskwelahan, best foot forward kayo, mga ganon. Hindi pa rin nawawala po yung ganong style, yung ganong pag-uugali. Diba? Kaya siguro, yung mga ganitong sitwasyon, nakakaroon ng pollutant sa social media, nakakaroon ng iba-ibang pagtingin yung mga kabataan sa mga issues, at para bagang hindi na nila malaman ano bang tama, saan ba tayo dapat sumuling, di ba? Kaya sabi ng iba, pagbawalan natin. Ayan. Ay, ang gobyerno pa naman po natin ay ang gusto yung quick fix. Ano ba yung pinakamadali para sumunod ang mga tao? It's either parusahan mo o bigyan mo ng ayuda. Ayan, ha? Kumbaga hindi na po tayo nag-iisip ng mga proactive measures para maging matalino ang ating mga mamamayan. Kaya dito po sa GV99.9 sa ating huntahan, binibigyan po ng pagkakataon ng management ng istasyon yung ganitong talakayan na bukas sa inyong lahat. Kaya nga, ini-invite po namin kayo na mag-contribute sa ating discussion. Kaya nga, huntahan po ang pamagat ng programa kasi meron pong pagkakataon kayong marinig ang inyong tinig. Ang oras natin, Miss Jessa? 6:51 ang umaga. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Yun, balik po. Aha. O sige, balik po tayo sa ating program. Alas 7 na, ang bilis naman. Ang bilis naman ng weather, ang bilis ng panahon. Bilis ang oras, grabe. Oras na natin, Miss Jessa.

0: Ana?
1: 7 o'clock ng umaga.
0: 7 o'clock ng umaga. But parang ang layo mo lagi sa...
1: Hinahalkan ka na po yung mic.
0: Ganon? Naku ba? Magsiselos ang iyong ano? Anyway, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtatanghal ngayong umaga. Sana ay nag-enjoy po kayo sa ating kwentuhan. Oh. Ang FB Live po natin ay GV 99.9
1: FM.
0: Ayan, nanonood daw si Sharon Celos and her family. Good morning, good morning, good morning. Sabi ko sa kanya, i-chat yung pangalan ng kanyang anak na nag-graduate. Ang daming graduation ngayon. Ha? Congratulations po sa graduates ng batch 25-26. Tama? Ang magsisimula ngayon ay school year 26-27. Yan. Kaya po matraffic ngayong weekend because of kahapon pa. Grabe ang traffic dyan sa Malbar. Ano ba yan? At saka sa mga schools na may graduation. I think yung Lyceum nagpapagraduate na rin sila. Eh, no? Halos lahat ng colleges. Kaya ka nag-graduate, Papa P? Anong buwan ang nag-graduate ka? Ana? June, saan ka nag-graduate? Saan yun? Saan yung last ka? Okay. Pero anong school ang graduate mo? KLL. Okay. Kolehiyo ng Lunsod ng Lipa. Dati yan ay nung ako'y nagtuturo pa dyan sa Lipa City College. Hindi, Lipa City. Ano ngayon? Yung, hindi naman KLL dati kasi Kole. Nung ako nagtuturo dyan sa... Nung nandyan pa kayo sa may Bimurada, nandyan pa yung main. Ngayon, nasa dagatan ng main ninyo eh, di ba? Oo. Anyway, tuloy-tuloy po tayo at ito, magandang balita sa ating mga senior citizens. Go ahead, Miss Jessa.
1: So, 29 centenarian nga daw po sa Batangas ang tumanggap ng cash incentives and certificate para sa ikalawang quarter ng 2026.
0: Okay.
1: So, patuloy na pagsusulong ni Gov. Vilma sa mga programang nagbibigay pagkilala at suporta sa mga nakatandang Batanggenyo na matagumpay daw ng pamahagi ng pamahalaang panlulubigan ng Batangas ng cash incentives. So, sa pamagitan nga ng programang ito ay muling pinag-itibay ng Kapitolyo ang pangako nitong pangalagaan ng kapakanan at dignidad ng mga senior citizen sa lalawigan sa pamagitan ng mga programang may masakit at tunay na nililingkod sa mga.
0: Alright, so alam niyo yung mga ang mga senior citizens po, kasi meron silang batas. Meron po silang batas na magkakaroon sila ng benepisyo. Magkakaroon sila ng cash incentives pag sila ay umabot simula 80 years old hanggang 90 hanggang sa makumpleto yung 100,000. Kinatihati po 'yan eh. So itong 29 na mga kapuyan, ang dami. Ikaw pa, Miss Jessa, gusto mong umabot ka ng centenarian? Sabihin, mahigit 100 years?
1: Ay, parang gusto ko na po kung may bigay.
0: Ha? Parang gusto mo nang tumanda, pas may bigay?
1: Akala ko ba ang centenarian is starting sa 180 po pala.
0: Hindi, centenarian talaga, 100 technically, di ba? Kaya lang, syempre, hindi naman lahat ay umaabot sa 100 taon. Kaya ang ginawa nila... 80 anyos pa lang, meron nang natatanggap out of that 100, hinahati-hati nila. Parang kung nagkakamali, Miss Chato, di ba? Yung 80, parang 25,000, tapos pag 90 ka, 25 uli. Pag naabot mo yung 100 taon, parang 50,000 na.
1: Paano kung kailan po yun? Yearly?
0: Ha? Hindi, every 10 years.
1: Oh.
0: Every 10 years. So, bahagi lang yan nung nakukuha mo. Kasi kung minsan, anbawa yung Batangas province, nagdagdag din sila ng, aside from the 50,000 incentive, meron ding bigay din yung Kapitolyo. Kung minsan, gaya ng malalaking syudad, si Mayor Marvin Marino, nagbibigay din siya ng dagdag. Si Mayor Africa, nagbibigay ng dagdag. Si Mayor Culiantes, nagbibigay din ng, you know, kung it depende sa kakayahan ng local government unit, nagbibigay sila, dinadagdagan nila yung benepisyo ng senior citizen na umaabot ng centenarian, no? So, hindi na ho nakakatakot tumanda masyado sa Pilipinas. Bagamat syempre, sasabihin natin, ano na lang halaga ng 100,000 pag naging 100 taon ako, di ba? Eh, malay nyo naman tumaas. Di ba? Malay nyo naman tumaas, di ba? At saka hindi po yung pera siguro, kundi yung masarap sa loob na pinapahalagahan ka ng Estado, di ba? na umabot ka ng ganong milestone at pinahahalagahan ng estado yung contribution mo, yung inambag mo sa lipunan sa loob ng taong ikay nabubuhay o nabuhay. Ha? Yun naman po yung esensya nung nasabing batas. Bagamat marami na rin pong benepisyo ngayon ang mga nagiging mga senior citizens natin sa Pilipinas, kaya unti-unti po na lumalakas na rin ang mga benepisyong ipinagkakaloob sa mga senior citizens. At sabi nga po namin, ang katuwang ng senior citizens sa mga benepisyo ay ang persons with disabilities, no? So kaya isa sa mga naging benepisyo ng persons with disability nitong SONA ni Presidente Marcos, dinagdagan niya yung kasi po yung mga ating mga kapatid na persons with intellectual disabilities, marami po sa kanila nangangailangan ng therapy. Medyo mahal po, medyo costly ang pagpapa-therapy. Kaya ang PhilHealth ay naglaan ng 90 session kada taon na libre para po sa persons with intellectual disabilities na nangangailangan ng therapy. Pero sabi ni Presidente Marcos, hindi. Gawin nating 150 ang sessions. Dagdagan natin. Yan. Kasi napakamahal at ang medyo malungkot po, marami sa persons with disabilities po na may intellectual disability, nandun po sa lower bracket of our society. Nandun po sila sa may hirap na pamilya. Kaya marami pa rin po mga may kapansanan, lalo na yung ating kapatid na may intellectual disability at may psychosocial conditions, nahihirapan po na mag-avail ng ganitong therapy. Mahal po kasi. Kaya dito po sa atin sa probinsya ng Batangas, ay pinag-aaralan po ng inyong Persons with Disability Affairs Office kung ano pa yung mga pwedeng magawa. Tulad ng close coordination natin sa Batangas Medical Center Rehab Department. At yung pong pagpapalakas ng ating Provincial PDAW Support Group. Ito po yung mga grupo, mga institusyon na kung saan makakakuha po ng affordable services, accessible and affordable services for therapy and other needs nito po ang ating mga persons with disabilities. Lalo na po yung ating mga kaibigang persons with intellectual disabilities and kuminsan po may mga psychosocial conditions po sila na madalas kinakailangan ng therapy session. Ganoon din po sa ating mga matatanda. Kung titingnan po natin yung geriatric care na tinatawag, marami din pong therapy ang kailangan nila na kailangan pong paglaanan ng pamahalaan. Kaya importante po yung mga ganitong mga benepisyo tulad nitong centenarian incentives na maintindihan at maipaintindi sa ating mga senior citizens, sa ating mga persons with disabilities, nang magamit natin ng tama, nang magamit natin batay sa pangangailangan ng ating sitwasyon. So wag ho nating abusuhin. Gamitin natin ng tama kasi ang konti lang po eh. Kumpara sa ating mga kapitbahay na bansa, sa totoo lang, konti pa ho ang benepisyo. Pero wala tayong magagawa. Medyo yung prioritization of spending ng ating pamahalaan na hindi pa towards strengthening social service, hindi pa masyado patungo dun sa pagpapalakas ng social services. Kasi ang dami pa ho nating kailangan. Kailangan ayusin natin yung ating pagbubuwis, ayusin natin yung mga daan, ayusin natin yung mga technological infrastructures. Yung bagang kailangan malakas ang internet, kailangan lahat may kore. Marami pa rin ho tayong mga barrios o barangay sa rural areas na hindi pa rin naaabot ng serbisyo ng kuryente. So medyo malapit-lapit na ho tayo. Huwag tayong mawawala na. Kaya ang pinakamagandang magagawa po natin, anuman yung serbisyong available, gamitin natin ng tama, gamitin natin ng maayos. Oras natin, Ms. Jessa?
1: 7:10 ng umaga.
0: 10 minuto ho, makalipas ang alas 7 ng umaga. At again, ang ating text line ay 09...
1: 0926 079 8708.
0: Yun.
1: At the Live TV 99.9 FM.
0: Oo, sige. At anong tawag dito? Ang atin hong panahon medyo cloudy. Again, perfect for pamamasyal, ganyan, paglalaba, paglilinis ng bahay, ng paligid. Kaya samantalain po natin habang maganda po ang forecast. Pero sa bandang pahapon, paggabi, uulan pa rin. Kahapon ang lakas ng ulan, no? Malakas din ba sa Malvar ang ulan kahapon?
1: Baha.
0: Ba't nga gabaha ng baha? Ano? Bumabaha sa ating paligid.
1: Hindi po ayos ang kanal.
0: Ha?
1: Hindi po ayos ang kanal.
0: O, ano sabi ni Kapitan? Bain ka lagi si Kapitan. Ay kasi ho, sa ating sistema ng gobyerno, ang Kapitan po ang nagpaparating sa mayor ng inyong mga problema. Kaya, halimbawa po, hindi maayos ang kanal ng inyong barangay, ibig sabihin, hindi na paabot ni Kapitan kay Mayor ang inyong problema sa kanal. Ayan, di ba? So, kaya lagi si Kapitan ang pinagdidiskitahan kung hindi po maayos ang mga bagay-bagay sa inyong paligid.
1: Parang alam ko po, project mo lang ngayon. Streetlights.
0: Ano?
1: Streetlights po ang alam kong project.
0: Streetlights? Oo, kasi siyempre, magandang alam nyo kung bakit hindi nakakatakot magpasyal sa ibang bansa? Lalo this oras ng gabi. Kasi wala ho kayong bilang na bilang nyo sa inyong daliri ang mga lugar doon na madilim. Kumbaga, generally po, well-lighted ang mga kalsada at parke sa ibang bansa. Lalo na kung gabi. Kaya hindi nakakatakot mamasyal. Hindi nakakatakot maggala. At nai-enjoy nila yung mga tanawin kahit anumang oras nila gustuhin. Yun lang naman ang kanilang na kaya rin naman natin gawin dito. Lalo ngayon po at nauso na yung solar technology. No? Ay kaya lang hindi pa rin po yun masyadong napapatapad sa iba. Kasi nga meron pa rin po tayo mga barangay na wala pa rin, hindi pa rin abot ang serbisyo ng kuryente. Eh sa ganito hong panahon, at wala kang kuryente, nakakaawa ka naman pagkaga. Di ba? Oo. Kaya dapat talaga ang ginagawa, itong mga electric utility companies natin, tinuturuan sila na huwag namang abusuhin yung consumer. Kaya nga isa po sa sinabi ni President Marcos sa kanyang SONA, dapat wala ng charge sa systems loss. Kasi kaya nga sistema nilang may problema, tayo ang pinagbabayad. Di ba sabi ng Pangulo, ano ba naman yan? Hindi naman namin kasalanan kung mali ang sistema ninyo, di ba? Halimbawa, may mga kuryenteng nasasayang. Eh kasalanan ba natin? Alam po nyo sa Meralco, kasi po kami ay nasa housing kami, nasa mga, kausap po natin yung mga kaibigan nating informal settlers, no? Doon po sa listahan ng Meralco sa nahawak po namin, 10 taon ng patay, Miss Jessa. Nakalista pa rin na siya ang may-ari nung utility. Tapos pag binisita, iba na pala ang nakatira. Pero nakapangalan pa rin doon sa 10 taon ng patay. Sa Batelec to ho ba? Hindi ba ganun ang mga listahan ninyo? Sigurado kayo? Updated ba ang listahan ni Batelec to? Baka naman lalo na dyan sa Riles. Hindi po namin minimenos ang mga taga-Riles. Mababait po silang mga tao. Pero ang nagiging tamad, ang Batelec 2. Kasi maliwanag po kasi sa batas na pag hindi iyo ang lupang tinitirikan mo, dapat ikaw ay hindi bigyan ng serbisyo. Kumbaga, kaya lang, sabi ng ating batas, nako, yan ay paglabag sa karapatang pangtao. Ay saka nakakita ng bahay na walang kuryente at dahil lang sa hindi kanya ang lupa, wala ho tayong problema doon. Pero ang nangyayari po sa mga electric utilities, no, sa mga utility companies tulad ng Batelec 2, Batelec 1, Meralco, napakatatamad ninyong pakilusin ang mga tao ninyo. Kung hindi kayo tamad, takot kayo. Bakit? Kasi hindi ninyo binibisita yung mga koneksyon ng kuryente, lalo na doon sa mga napapabaya ang mga lupa. Magugulat na lang tayo Ha? Eh, wala namang nakatira doon, ha? Di ka, yun ay kay Mang Basti. Di ba si Mang Basti ay nasa Amerika na? Eh, bakit ngayon may barong-barong doon sa kanyang lupa? Meron pang kuryente. Saan galing ang kuryente? Eh, walang pakialam si Batelicto doon. Basta nababayaran yung kanyang kuryente ang binibigay, okay lang yun. Kahit na nakasipi sa kapitbahay. Oh, ilan po ang mga jumper na nahuhuli ng Batelicto at ng Meralco araw-araw? O paano bang panghuhuli nyo dyan? Diba? So, dapat po ipagbutihin ng mga utility companies tulad ng Meralco, Batelicto, Batelec 1. Huwag nyong ipasa na lang sa aming mga consumer na nagbabayad ng tama ng konsumo namin. Oh, kaya sana po magtuloy-tuloy itong gilas na ipinapakita ng Senado. Nung isang araw, nagalit si ano? Nagalit si Erwin Tulfo. Ha? Bakit daw sinisingil ang systems law sa ating mga consumer? Mga ganyan, no? Ay, sana ho magdire-diretso yan, ha? Huwag ningas kugon, di ba? Oras na natin, Miss Jessa?
1: 7:16 na umaga.
0: Oo, labing. Oh, shout out. At medyo ilakas mo para marinig ang iyong shout out.
1: Si Miss Ayushara po, say good morning daw po. At yung anak daw po niya ay si James Lorencelos.
0: James Lorencelos. Tapos ang kanyang congratulations, James Lorencelos. Proud na proud sa iyo ang iyong mother. After graduate ka na, sir. Pwede ka nang magbigay ng tulong sa iyong magulang, di ba? Oh, James Lawrence, congratulations! At sa lahat ng graduate po ng Batangas State University ngayong 2025-2026. Sa lahat po ng mga universities dito sa Batangas, sa Southern Luzon, congratulations po sa inyong natamo. We're proud of you, GB99.9. Your good vibes is very proud of your achievements. Nakikisaya po kami sa inyo. Magbabalik po ang inyong huntahan dito lang sa GV99.9, your good vibes.

0: SG99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mami?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
7: Pare, pare, payag ka, maging bombero ka?
8: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
7: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
9: Oo, ayaw ko na.
10: Hala, joke pala yun.
7: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
8: Ha? Bakit?
7: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
8: Ay, siya? Sino ganyan?
7: Si DJ Ronnie.
11: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
12: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
7: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
12: Tuwing Sabado at Linggo,
7: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GB99.9, your good vibes!
13: Okay, anong ginagawa doon? Ito siyempre nakikwentuhan, di ba? Parang tayo naguhuntahan dito po sa GB99.9 at of course sa ating segment na Ako ay Ikaw Rin. Ang atin po makakausap ngayon, ito po yung pag-feature natin sa ating mga persons with disabilities dito sa Southern Luzon at sa buong Pilipinas. At sino magsasabi, pati yung mga barkada natin sa buong mundo ay makakapanayam natin dito sa ating portion na Ako ay Ikaw Rin. Ngayong umaga po, ang dating Pangulo ng Federation of Persons with Disabilities in the Province of Batangas. At ngayon po ay kasalukuyang ingat yaman. Ah, hindi pala. Auditor pala to. Auditor. Ano? Auditor. Si former president at ngayon po ay auditor, Mr. Nelson Adante. Magandang good morning vibes, Mr. Adante. Good morning.
14: Yes, DJ.
13: Yes, good morning.
14: Isang magpagpalang umaga.
13: Oo.
14: At sa lahat ng nakatinig sa 99.9.
13: Wow. Grabe, parang ano ah, parang ang ganda ng gising mo ngayon, sir, ha? Pero bago tayo magtuloy, Miss Jessa, ating mga shout-out muna.
15: Shout-out daw po kay Ma'am Evelyn.
13: Bakit? Ulit. Shout-out kay Ma'am Evelyn Bueno.
15: Pa-shout-out daw po, napaka-supportive na aming Mayor Rico Bicuno.
13: Oo nga eh. At salamat din ha sa kanilang pagsuporta. Si Evelyn Bueno, isa ring miyembro ng Federation Officers. Tama, no, Mr. Nelson?
14: Yes, yes, sir.
13: Okay. So,
14: siya yung kwan BOD.
13: Board of Directors, si Evelyn Bueno ng Kalataga.
14: Nakikinig sila. Napatsipag.
13: Oo, tama. Pwede pong pakikwento?
14: Kaya sa
13: Pwede pa ikwentuhan mo kami ng nangyari sa inyong lugar dito sa katatapos pa lang na National Disability Rights Week. Anong ginawa sa Bawan, Batangas, sir?
14: Sir, sa kasalukuyan, wala pa po kami at kami siguro August 7 pa.
13: Ay, good.
14: Pero kami naman po ay, kami po ay may nakalaan doon na pamibigay ng ano na pong assistive device.
13: Okay.
14: Tulad ng wheelchair.
13: Okay.
14: Cane. Crutches at walker. Yung po ay anim na po na ibibigay namin sa aming mga member.
13: Very good.
14: At mamimigay din po kami ng 260 na bigas para sa mga may kabansanan na kung saan kami ay pipili ng anim sa bawat barangay na nakapalupod sa 40 barangay.
13: Gaano karami? Itiki isang kilo ba yan? Bigas na yan? Gaano karami?
14: Mamimigay po kami 5 kilo sa bawat doon sa aming mapipili sa bawat barangay.
13: Okay, sige. So, 5 kilo at ito yung mga
14: opo.
13: Kababayan nating mga may kapansanan na medyo nasa laylayan, tama?
14: Opo. Isa pa po, ibabalita ko rin na kami po ay mayroon pong nakitira na pagkakalooban namin ng hearing aid na person with disability. Meron po kaming bibigyan na 24.
13: Wow. Ano to, pondo ng Bawan o ito'y nahingi natin sa ibang organisasyon, sir?
14: Ito po ay pondo ng national. Katuwang na po ang mayor Wenda Katrina Rivero Dolor,
13: okay,
14: sa pag-ayos at saka ang Bawan Association of Persons with Disability.
13: Wow,
14: kami po ay may kami po ay sa totoo lang noong Marso, kami po ay meron po kaming kwalipikadong benepisyaryo na kimna pong individual na nabigyan ng wheelchair na ang napili lang po doon ay halos wala ko lang 80.
13: Okay.
14: Na yung pong 56 ay aming naipamigay na noong March 2026.
13: Alright, very good. So at least dumadami
14: naman po dito ay ang nakinabang naman po dito ay ang ating mga persons with disability at ang ating senior citizen.
13: Opo. Okay, alright, very good. So at least dumadami ang inyong sources ng pinagkukunan ng mga assistive devices. And pag-usapan natin, sir, yung naging panunungkulan mo sa federasyon at anong masasabi mong tatatak sa amin na ito ay pamumuno ni Mr. Nelson Adante. Go ahead. Anong mga nagawa mo?
14: Ang mga pagmamalaki ko po ay nagampanan ko lahat ang aking tungkulin sa loob ng halos 8 na maayos at wala tayong pera na na-involve at sa katunayan, hindi ako humawak ng pera at ang sinusunod ko ay yung bylaws.
13: Alright.
14: Sa katunayan, ako po ay nakapagsilbing nang sa alam ko po naman ay maayos sapagkat ako po ay miski po may mga lakad sa mga katulad po ng pag-aayos ng papeles, wala po akong kinuha sa federasyon at yung po mga materyales ng mga school supplies, yun po ay sa amin po nagmumula.
13: Okay.
14: Hindi po nakabawasan sa pundong binigay ng ating pamahalaang panlalawigan, Governor Vilma Santos Recto.
13: Okay, sir.
14: Isa pa po.
13: Pag-usapan muna natin.
14: Mr.
13: Nelson Adante, sa 34 na munisipyo at syudad sa lalawigan ng Batangas, ilan na ang may chapter o ilan na ang may asosasyon? So sa 34, lahat ba yan ay meron ng asosasyon ng persons with disabilities yung sa 34 na munisipyo at syudad sa lalawigan?
14: Sa ngayon po ay kompleto na dahil parang ang Santa Teresita ay nagkaroon na. Opo, nagkaroon na. At sa katunayan ay yung parang pamangan pa sa pinsan yung naging leader doon.
13: Ay, okay. So kailan na buo, kailan na buo ang Santa Teresita, Mr. Nelson Adante?
14: Parang ngayon lang po nakapagpadala ngayong taong ito ng presidente na kumikilo sa ating sa aming 34 na presidente.
13: Oo.
14: Ngayon lang po ako nagkaroon ng ngayon ko lang po na-encounter.
13: Bukod sa Santa Teresita, sino pa yung mga bagong nabuo na mga asosasyon ng persons with disabilities?
14: Yun pong Tingloy, ayun naman po isa dyan meron na dahil nga lang hindi, parang hindi naging update hanggang sa nag-resign. Sa pagkakaalam ko, ngayon po ay sinauli ang presidente.
13: Ah, nag-resign, tapos bumalik uli.
14: Opo, opo. Dahil hindi, siya hindi nakakomply yung sa mga meeting, yung mga parang honorarium din lang yung mga nakakawa.
13: Okay. So, anong ginagawa natin dun sa mga munisipyo o syudad na hindi masyadong makakomply sa ating o makasunod sa dapat nilang ginagawa bilang sila yung mga pinuno ng kanilang federasyon sa bawat bawang bayan at lungsod?
14: Yun naman po ay aming sinasabihan at na minsan po ay pinupunta namin ng mga bayan at amin pong pinadaanan na sana naman po ang mga aktibo nakatulad ng iba na talagang nakikita ko na sila ay may mga programa at proyekto sa kanilang bayan.
13: Okay. At nakakatuwa nga Mr. Adante yung nagiging progreso ngayon ano ng ating samahan at mas dumadami ba ang lumalabas ngayon ng mga Batanggenyong may kapansanan sa ating paligid dahil sa inyong mga efforts na ginagawa?
14: Sa tingin ko naman ay yung mga tinatago ng mga tulad ng mayaman ay nakakalabas na dahil napapatunayan ko po dito sa bahay ng Bawan na sila ay nagre-registro at hindi na nahihiya yung ika na ay may kaya sa buhay na nilalabas na rin ang kanyang mga anak. Ganun pa man, meron pa rin naman po na hindi nila matanggap na ang kanilang mga anak ay may kapansan.
13: Okay. And sa Bawan po, sa bahay ng Bawan, ilan po ang mga nakalistang persons with disabilities sa inyong listahan, sir?
14: Dati po ito ay mahigit 3,200. Ngayon po, nung maalis yung namatay at mga lumipat, nagkaroon po kami ng total na 2,948.
13: At ano po ang pinakamaraming uri ng kapansanan sa inyong listahan dyan po sa Bayan ng Bawan, sir?
14: Ay, pinakamarami po dito yung orthopedic, yung physical.
13: Physical disability po, oho.
14: Opo, opo.
13: At tapos, ang pinakamaliit na populasyon, ano po yung uri ng kapansanan na hindi masyadong kita dyan sa, o hindi masyadong marami dyan sa Bayan ng Bawan?
14: Learning po, karaniwan po yun. Pero marami na rin po, ibig sabihin, ay yan lang pinakakakaunti sa akin pong kapahala.
13: Okay, sige po. At sa ngayon po sa federasyon sa panglalawigan ay may mga nabubuo na po ba kayong mga proyekto na gusto po ninyong ipaalam sa ating mga kababayang may kapansanan dito sa Batangas? Ano po ang aasahan ngayon sa bagong pamunuan na kayo ay isa rin sa official ngayon, Mr. Nelson?
14: Sa ngayon po, sa katotohanan, ako pa rin po ang gumaganap katulad po ng pag-ayos ng mga BIR.
13: Okay.
14: Sa bangko at saka yung po ating pundo na yung pundo namin hingin ay siya po, siya ko pa pong niya-asikaso.
13: Okay.
14: Na akin pong, amin pong pinagmimitingan kung anong pinakamaganda na amin gagawin na yung iba na pamunuan.
13: Dahil, okay, kayo nga po kasi medyo matagal-tagal yung 8 taon, no? Kumbaga sa Amerika, parang kumbaga ho sa Amerika, para kayo nakadalawang termino, ano? So ngayon, nasa transition. Nasa transition period pa kayo, kaya pinag-uusapan pa rin kung anong inyong tatahakin, ano ho?
14: Ako naman po ay miski po, ako po ay hindi presidente, ay patuloy pa rin po ang aking suporta, lalong-lalo sa ating presidente. Yun po ay hindi po ako natigil. Kung ano po ang pangailangan ng sektor sa federation, ako po ay buong puso na tumutulong sa kanila.
13: Okay. Dahil katatapos lang po ng ating National Disability Rights Week, sa tingin niyo po ba ay dumadami na ang mga ahensya ng pamahalaan na may mga proyekto po sa persons with disability, Mr. Nelson Adante?
14: Opo, kita-kita ko po, lalo sa social media, di ako po nakikita na malaki na po ang pagbabago na kung saan yung mga bayan ay nakikita ko na rin sa social media na nagpapalabas na sila ay sumusuport na rin sa ating NDPRW na sila ay nagkakaroon din at sa tulong na rin ng kanilang pamahalaang bayan, Ulungsod, na talagang sinusuportahan sa ngayon.
13: Okay, at pangitang-pangita nga po yung sabi nyo kanina na marami na kayong mga sources na nagbibigay po ng tulong sa ating persons with disability. So, bilang panghuli po, Mr. Nelson, ano po ang aasahan ng ating mga kababayang may kapansanan sa inyong pamunuan sa susunod po na 3 taon, sir?
14: Kami po ay gagawa ng paraan para mas lalong maramdaman ng mga PWD ang tulong. Unang-una, yung aming pakikipag-ugnayan sa mga namumuno para mabigyan ng serbisyo ang mga taong may kabansanan sa lalawigan ng Batangas.
13: Okay po. And yes po, go ahead, sir.
14: Ibabalita ko rin po sa dito sa bahay ng Bawan. Napakalakas po ng suporta ng aming mayora sa tulad namin mga PWD na sa katunayan ay 2018 pa ay nakakatanggap na sila ng honorarium yung aming pong presidente sa bawat barangay. Ito po ay nakakatanggap quarterly ng 3,200 na kung saan dati ay wala kami natatanggap. Patulad ko, nagservisyo 2012 pa ay sa totoo lang, kumbaga sa ngayon lang ako nakakatanggap ng pangking honorarium, 2025.
13: Very good. At ibig sabihin po niyan, bukod sa nagka-honorarium na ang ating mga sectoral leaders, ibig po sabihin niya nag-i-improve ang pananalapi ng inyong munisipyo. Kaya congratulations po sa inyong pamunuan dyan sa Bawan. Ha?
14: At sa katulayan po, meron akong pondo sa dito sa bahay ng Bawan, 1,586,000.
13: Ang budget po ninyo.
14: Yan po may pagmamalaki ko na tulong ng pamahalaang bayan ng Bawan dahil talagang kami ay sinusuportahan kahit kumbaga kahit maliit lang ay kukumpara ko sa iba, wala silang pondong galing sa kanilang munisipyo.
13: Okay, very good po, Sir Nelson. And sa ibang pagkakataon po ay palawakin natin pa yung mga ganyang mga kwento. And but for now, marami pong salamat sa inyong panahon ngayong umaga. At magpatuloy po ang pag-unlad ng inyong samahan sa Bawan at sa inyong pagiging auditor sa Federation Officer sa Lalawigan ng Batangas. Salamat po, Mr. Nelson Adante.
14: Maraming salamat din po. Isang karangalan para sa akin na kayo ma-invita. Uma-interview dito sa GB99.9.
13: O, pwede po niyong batiin ang inyong kapamilya, mga kasamahan na gusto niyong pasalamatan. Go ahead po, Mr. Nelson, sir.
14: Binabati ko po ang kapwa ko presidente sa bawat bayan at lungsod. At sa akin po mga member, mga coordinator dito sa bayan ng Bawa. Binabati ko rin ang aming Mayor Wenda Catherine Arpero Dolor, former Mayor Ryan Dolor, at ang mga bubuo ng sangguniang bayan members ng bayan ng Bawa.
13: Oo, si Maring Agnes at ang mga anak mo, batiin mo rin, sir. Magandang umaga sa pamilya mo. Go ahead po.
14: Binabati ko rin ang aking pamilya. Nasa kasulukuyan ngayon ay nagluluto si Agnes para sa aming almusal.
13: Ano ba almusal mo ngayon? Ano almusal?
14: Ay, meron po dito, siyempre, yung pangkuan, yung itlog, may okay, talong, sa umaga. Meron po. At ako po ay binabati ko rin. Yung aking anak ngayon ay dumating, hindi ko nasaan dumating kahapon. Ako Pilipina uwi, di man ako makalis. Gawa ako yung naging tao sa opisina. At gawa nung maranasan man ng iba, sila ay pinadala ko sa BAT MC para sila ang umattend sa mga programa ng BAT MC.
13: Okay po. Maraming salamat, Sir Nelson. Magandang umaga po sa iyo at sa iyong pamilya. Mga kaibigan, si Mr. Nelson Adante po ang dating Pangulo at ngayon ay auditor ng Persons with Disability Federation, the province of Batangas. Yan. Oras na natin, Ms. Jessa.
15: 7:49.
13: Magbabalik po ang inyong back-to-back kontahan. Pero ba, oh yan, sa pagbabalik ho natin ay ikikwento naman natin yung iba pa natin mga balita at yung nangyaring beauty contest. Diyan po, yung gandang maikay na inisyatibo ng Batangas Medical Center Rehab Department. Ito po ang GV99.9 kasama si Miss. Dito lang po sa GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it. Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa